0: Igandor, loud and clear ka.
1: Kasi ito ang fix sa Gis, Pastor, nag-ana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Gis, ang nag-ingon ko ba na akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw, Pastor, din ako katindog.
0: Bawa ba?
1: Pagkakit ako ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay. Sakit din sa Miguel Karun, Pastor. Nag-sakit, anak din karun, nga-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na pastor, mao ko nagikuan sa TV kato sa minggo to kasin niya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center pastor, inon ang nais diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so may mong murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa hitabo iga na
1: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, do ra sakto akong ginom sa Digimax, dayon pagka kanlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa ngini kay ang lahi man ayang hilanat pastor kay nasa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige kung balik ug pamilya. Akong nilakan kay nakahilak ko kay dinako katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko kung inom og duha ka kapsul. Pagka alauna ka to, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
0: So at least salamat sa Dios. O na naayo ka.
1: O akong anak pastor si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan akong ipalaboratory ania ini ug yan dugo kay. Sige ba kung balik-balik yung hilanap. Kunya, wanan ko referral na i-admit siya kay mubo yung flip date dahil na-dehydrate daw siya sa kainit yung hilanap.
0: Okay.
1: Kunya, nag-una-una ko pastor ba kakapoy, bagit na lang ma-admit. Ngayon ko Lord, masalig din ko rin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa balay pastor, wala na ko siya pa-admit. Ako siya ginala din sa balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya Bigimax, i-double niya po na ko, doha kong ipainom sa iya ha. Kaloy sa Ginoo pastor, wala na din siya admit, maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak ko sab di mo na ayo. Salamat kay Iga Nor.
1: Salamat sa Ginoo pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo nga mao nga tambal.
0: Amen.

0: Pastor Dino Ripastor.
1: Adino, ayos yes, Pastor Dino of Don Carlos. Amusta sa imong asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa isa okay. Nakatindog na siya, pinahalit siya. Nakapalit pila Pastor Kuro o Kilian Bijimak. Daro, makatindog na siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naunsa dito imong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang iyang kuan, ang bata sa tiyan, namatay. Kay buros na siya pag-stroke niya.
1: Oo. Mauto siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Na-stroke ang ang asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor. Salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata, pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og kato sa BG Max yon. Nakapalit ko la Pastor karon isa ka butilya.
1: Isa ka butilya. Salamat kayo Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sa pagkakaron Pastor, makalakaw na siya, agad-agad ko na ko diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na gyud siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: yan indani.
1: Ayesa, Igan Palayog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Ya, ka ng gatagilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Rabalo ka, kung saan ang gibati sa laos niya sakit?
0: Oo. Ya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang galuspad, naman ko siya, pastor. Galuspad. Ya, maulang itong gatagilan.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan natabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di pa inom. Ang tub niya, kanang naabot o mga pila nakapilya yan nakalit. Karoon kay, wala niya, Jesus, back to na ang maama.
1: Salamat na Diyos. So, magkaulakaw na.

0: Pastor Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na Pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na
0: dahil? Yung trabaho magun panday niya. Stress kayo siya ba? Iligulihikan sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos, tapos di kayo ang lawas. Pag abutin sa balay, halos marang din na mulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya o duha kabuok niya. Pag abuntag, hindi siya nga lang, hindi ko na kayo ang paminaw. Marang tauhay ko na kayo.
1: Ini ato mong Convenio Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenio Max Plus kada. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: Hello.
1: Yes, akin siya ni Palihog.
0: Egan Bering, Pastor Dan.
1: Yes, Egan Bering, sa ato Egan Bering.
0: Asong mama Egan Bang, yung guiter beto sa liog.
1: Oo.
0: Gamay na ba ya?
1: Ay, may gamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oo, oh, dako na yung guiter niya. Karo ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya o isa kabuk niya.
1: Sutilia.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Anam-anam lang niya. Inom. Inom.
1: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko diyan pastor kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gluten ya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diya. Okay.

0: Sa ni Palayog?
1: Si Annabelle na pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay, igan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang pasalamat nang ako sa Dino Pastor ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DG Max to, Pastor. Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang murag stiff neck, Pastor ba?
0: Ah, stiff neck siya.
1: Niya, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinanangasog siya, di naging malingi ang iyong liog. Niya, ang katong DG Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, mali gamay na nandiyo siya kaayo, Pastor, ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahi gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor, wala yung sakit sa iyong liog, Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so na to, pag gamay na lang nabiling, kay imong nakuhaan ang daan. So,
1: imong oh, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakloban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana,
1: oh, oh, Pastor.
0: Imong yaplasan.
1: Akong yaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala da yun, ang sakit.
1: Oh, nawala da yun, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra na ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor, oh. Sinuod yun, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabelle of...

0: sir.
1: Yes.
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nay, may buntag nay.
0: Sir, salamat kong dapur. Sir, ay, nagkalibang kong dalhan dugo ba?
1: Oo.
0: Niya, itainom ko ni Bibi itong dito na, doha ka buo. Kalo rin sa Gino, karong buntag, ato na ang tanong sa sitay.
1: Ah, okay.
0: Kalo rin sa Gino, oh, naulian ng tawag, sir, gahi akong kilid.
1: Gahi mong kilid.
0: Ayun, mamay, yes, alam, naghan tayo dito na ako. Magpinawi ko na kagahi sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakaloy sa Gino, karon, hindi na lang yung adso sa hospital. Kayo. So, sa hospital na lang ang tapo kayo naghan ng dugo gahapon.
1: Ah, gahapon.
0: Adlaw akong talibang dugo. Kaya yung kundibin, kaloy sa Gino.
1: Nay, ako usabon, nay, duwa kaadlaw kang maglibang kang naay dagang dugo. Pila ka Vegemax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Salamat sa Dios.
0: Naayo gayud ate.
1: Okay.
0: Ito na akong Twitter.
1: Oh, ang sa imong Twitter nay.
0: Gamay gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako ko sa una ni.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oh, yeah. Duwa na gud ka battle ang akong da.
1: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
0: Oh.
1: Pasalamati ang Ginoo nay, pasalamati ang Ginoo.
0: Salamat gid sir. Dako yeah. Ligay ko pasalamat.
1: Salamat kayo nanay Lalay.

0: Testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan og kiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa balay, dayon. Gisagitan man og kiyan ng akong apo, luspad na gid kayo, ipainom dayon na mo og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na yung sakit ang iyan, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na ka kapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang motora sila.
1: Okay. Kato imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya. Kaya naglampas mong ito, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya lawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagipainom na po siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize na siya. Gani, maupo din ako yung nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumiika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igan, Mrs. Si Palihog.
2: Si Sir, for the leader is kinilagan, Pastor Dan.
1: Ah, yes, Igan, unsa may atong masulti karon?
2: Eh, palit ko, BG Max, dito lang ni Igan Kana.
1: Pila kabuok imong gipalita?
2: Tulo ra kabuok, Pastor.
1: Tulo kabuok imong giinom, imong gihaplas?
2: Ako ang giinom, katong kapsol.
1: Giinom imong kapsol?
2: O, so, tulo kabuok.
1: Tulo kabuok?
2: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
1: So, kausas sa kadlaw?
2: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gyud ang sakit akong napalapa, Pastor, din dili na sakit itinaw.
1: So, nakabalik?
2: Pag-inom na ako atong bisima.
1: So, nakabalik ka nagtrabaho?
2: Wala pa, Pastor, kay wala pa magkwala akong late.
1: Ah, okay. So, nag-live ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
2: Ah, grabe. Makalakaw ko, Pastor, pero
1: grabe ka sakit. So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
2: Amo na ito, Pastor, kay wala na po ko ito na pagsigap sa doktor.
1: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
2: Ako, kung ikaw, salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa, ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol, ipanalangin na ang biktima. Kapsul, may nakahit ako.
1: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong gisulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay, actually,
2: sa una na ito, Pastor, sa tanan, Diyos sa Ginoo, mo yung una na ito.
1: Amen.
2: Siya may nagbuhat na ito.
1: Okay. Ang pangalan, Palihog, kinsa ka ni Palihog?
2: Ako si Sir Boy Dayan.
1: Salamat kayo, igan.

ko sa nakap makapamatuod yun sa kaya sa Ginoo nga giyagin ito na kanina ng Didi Makpastor kaya tulading sa tubig na mo damay kanding nga daghan kayo niya kay ginayog man sa mga kanding ang akong hero nga dako sa kaya akong hero muto nga nitukul akong hero grabe gina akong adlok maging nga nasa mapakan na wamanggit magdugay nakapakmanggit siya o napipagin niyang dako kayo niya pagka kuanda yun adto ang kanding naligid na gito kay kirkirig na gud ang kanding pastor di mo tong grabe gina akong ampo sa Ginoo nga Lord nakasala na gid ko ani makabayad na gid ko ani sa dako para magin sa kanding pero salamat gid niya pagkawan ako ampo nakadumduman niya akong pag-umangkon na yun siya ang tidam kaya kay nalaro gid jimak diya atong tambalan di mo tong nga among giyag ano gid jimak daw gid ka buhok timaan sa kalalong gid na puno ang naman sa kanding pastor pero salamat Ginoo pagkataon-taon na kabarong lang itong kanding o nga wala gid maunsa o sa gid po sa makapamatuan pastor nga gitanalangan

0: Pastor Dan, si yes. Egan Norman ni sa Mailag.
1: Egan Norman. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpod siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So wala na siya matay yung admit. Salamat
0: please
1: kayo.
0: Please, Pastor, sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, Egan.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At si Hilda na sa Ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, biginak, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Nagtulong ako sa doktor. Din nakatidin ko na magkalit o bigima, tulang kabukas sa dandy. Na arang-arang na daw ako, wala na ko nakaatid sa doktor. Salamat din sa Diyos.
0: Salamat
1: sa pa.
0: Kisa ni Paliog?
1: Hilda sa Ripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Kaysa di Palayog?
1: Turun Lumbore.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato, Igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung tungi, sulayan, nalaginam ko. Usalan yun ka, Max. Natinala lang ko, wala naman, nalaginam akong gibati. Tungod na itong gilom na kung usalan yun ka, kapsura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na yun kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Hello.
1: Yes, akin sa Dipaliog.
0: Igan Biring ni Pastor Dan.
1: Yes, Igan Biring o si Ato Igan Biring.
0: Asong mama Igan bang, yung guiter bito sa liog.
1: Oo.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oh, dako na yung guiter niya. Karo ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila ka buk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya o isa ka buk.
1: Isutiliya.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Anam-anam lang niya inom. Inom.
1: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Muana lagi ko diyan, Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gutil ya, na po diyan sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diyan. O, di ba?

0: pakinggan mo.
1: 98.5.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Nakaplas po ang aroma na eh.
8: Oo, oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
7: Okay. Duha ka aroma, okay.
8: Hindi ako pala, naku, nindos giyo ka, nagunong man ito, nangulmul.
7: Oo.
8: Salamat giyo sa panalangin na, hindi sa ginawa, ang imong mga kuhan, tambal ka,
7: okay. So, imong punto na eh, nangaplas ka aroma, nawala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
8: Oo, oh, nindos na kaya, pagtulog na ako karon ba?
7: Salamat sa ginunay ah.
8: Pamela, makamata ko. Last ko hato, makatulong na ako. Kuhaan nga. Tiyo, Pamela, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong okay. Na mapod ko.
7: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
8: Salamat, Iwi.
9: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Pawn Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
11: FA Pawn Shop.
12: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
13: Ay, daw, ay, kadaghan magyayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, ay.
14: Nagpunot mo ko ng aktang ni Muyots.
13: Dahil, ay, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
15: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
13: GRD Printing Services?
15: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
13: Kanindot, no?
15: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
16: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
17: Wa ka na'y pagitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
18: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una kanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: Ayong balita alang sa tumaslingan kasikpit ginapit dinhi sa lungsod sa Quezon kung printing services ang gipangita ni ana ang GRD Printing Services.
7: Oh, higala! Di nagkamuato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
6: Naasaptay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasaptay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
9: Sukad karon, mataghamay, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
8: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
10: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
11: Happy anniversary.
12: I love you. So
11: beautiful. Akong gift ni mo.
12: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
11: Ganahan ka?
12: Salamat, Han.
11: Di apa.
12: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
11: Ang unsan?
12: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
11: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
13: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
14: Wakaray pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
16: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Palailan din na taga-asa.
3: Taga-pantok
2: taga Iloilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man? So, nagamit ka sa Vegemax?
3: Ako, Pastor, mabuti naman aking kalagayan at saka pagpaglamat ako sa Vegemax capsule na umiinom po ako araw-araw.
2: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang Vegemax nila sa imo?
3: May epekto po, yes sir. Sa magigit sa Ginoo, Pastor, naka-inom po ako ng Vegemax capsule.
2: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kauturan na dira sa Lambunaw, Iloilo?
3: Opo, opo. Saan nga, taga Lambunaw po, kung gusto niya mag-kuan na mag-inam ng Vegemax, kanto sa po naman sa sitio ng DKSM po.
2: Okay. Salamat kay Igan, salamat kay kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal. Naopan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Surprise, Lola!
7: Hala, on siya na!
9: Happy anniversary, Lolo, Lola!
7: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
8: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
7: Naapag yung mga mags nga na atong nawok
8: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
7: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
8: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
9: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
5: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan.

0: Ginoo, okay.
1: Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo ana lagi ko diyan pastor, kung palit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gluten ya na po diya sa kuan sa Bascos Pharmacy. Naya po retail diya o di ba kasi tong Kabigan Center.
2: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal ni no!
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
2: Naapari ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD, Quezon Printing Services.
2: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
6: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan?
6: 90s

0: Yokaibiga.
1: Your number one radio.
2: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
3: Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Pero ako magastuan yung anniversary, uy.
4: Nagpunod pa po ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pagitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alam ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
9: Lu, nganong katakiang kaman?
10: Sakas kayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakas pajod kayo akong tuhod. Kagira yung mapisan. O sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wadji hapoy alibyo.
9: Wa na'y problema, Lu. Ani anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
11: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lan. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lan.

0: o diyang kaibigan, palihog pa nila o taga-asa?
1: May buntag ba, Pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Danahaw, Malungon, Sarangani Province. Mag-testimony lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, so, di man kayo kumuinom ng antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na palit na lang ko BGMAC, kay mo ko na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabuo ka kong nainom, na wala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Na, dalay yun ang gino, dalay yun ang gino.
2: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Happy anniversary.
3: I love you.
2: Akong gift ni mo.
3: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
2: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
2: Di apa?
3: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
4: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Nagawa o ni sa Malaygang. Salamat po sa Bidimak Pastor nga nakatagman ka. Aywan sa akong pan, bana nga. Nagpumati ako sa radyo. Tapos nag-ingon ako sa akong bana nga. Makadto kita kay Diding Sibug kay maayo na siguro ang Bidimak. Kaya nga akong bana dili makakuan. Lakaw ka maayo kay ingon niya nang perti kuno ka sakit ang niyang tiil. Murag daw may tunok ang niyang tiil. Apang nagbalik kami o pulo kabuhok na Bidimak. Aron giyagin gintik. Karo pa salamat ko sa Ginoo Pastor na nag-ayos siya. May matambal man Pastor nga gintistingan kami pero tungod sa BG Max, nag-ayos siya.
8: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniyo sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
9: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
10: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
9: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
11: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
12: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
14: FA Pawn Shop.
15: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together. O gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Everybody line up!
6: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
7: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
6: Naapari ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
7: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD, Quezon Printing Services.
6: Doon na tadiri no?
9: Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
10: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi Mare, nangita mong gugog phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
11: Ah sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Pawn Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
12: FA Pawn Shop.
13: Lu, nganong kataki ang kaman?
14: Sakit kayo, hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakit sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Bisan, or sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan, wa di hapoy alibyo.
13: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
15: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikit, pamaod, paso, samada, bilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
16: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
17: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes,
0: di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
12: May buntag ni mo diya, kaibigan.
18: May buntag, Pastor. Si Igan Alagad, Alan Alisoso ni o mabuhay ka ding ilan.
12: Igan Alagad, Alisoso diya sa mabuhay. Kamusta man? Yes, on sa'yang atong pabot sa atong mga tigpaminawan.
18: Pasalamat sa atong labang makagawang, Pastor, nga ang BG Max, gigamit niya ang instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
12: Kinoon sa'yong mga asawa?
18: Itong last February, Pastor, isakitag tiyan ang akong asawa, then among gi-admit sa Hibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean mi sa doktor nga kuan ipaw ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City din. Walay klaro nga result, Pastor, sa TV screen. Gabi-web lang ang resulta. Advisan po may para CT scan sa Malaybalay City. Wala yun siya, Juan Pastor, tungod kay mahal man ang private gani ang pagpa-reading. So, nagpaabot niya sa resulta. Dugay kayo. So, sige lang niya po sakit ang iyang tiyan. Then, nihangyong may sa doktor kay kuha naman ang COVID atong nga time. So, nihangyong may nga muli lang. May palit ko gisa kagrapa nga BG Max. So, maurak to'y akong ipamintin sa iha. Buntag o ipatumar na ko siya o nagduha ka kapsula. Wala pa mahurot ang 50 ka kapsul. Naulian niya siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako itong mabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilid. Ikapan yun ako nga warigduhan na iduha ka bukol sa iyang kilid. Pagkawala sa iya, sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga per one month, nawala na gitong bukol sa iyang kilid. Sa kung taon ako kikap, wala na gitong. Wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
12: Okay, salamat kayo, kaibigan, Alagad, Alan, Alisuso o Barangay Mabuhay, Kadingilan.
19: Numero 1 sa balita.
20: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
19: Numero 1 sa serbisyo publiko.
21: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matapasma.
19: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
22: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
19: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: 98.5 Radio Kaibigan Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: केसा दिपाने हो
1: आशिष्टर मुझे अपनी दृष्टि दिला जानता सोडान ने पलिस को बिजी मत लेते लगी चिकन खाना आप सलामत किसी की नौकर सोर का है awala na gidang sita kung lapal pa pastor din dili na sakit itno
0: one man kadag antos dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw
1: grabe makalakaw ko pastor pero
0: grabe ka sakit
1: humagpan
0: o unsa ka to taas mong sugar o na kay arthritis unsa ka no
1: amo dato pastor kay wala na pagpulpo pa ato na praktikal sa doktor
0: okay pero at least salamat sa Diyos na ayo ka tulo lang ang kapsula sa tulo ka adlaw
1: kay ko pasalamat sa ginawa pastor kay kung wala pa ipadalas ko ginawa ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol si panalangin na ang biktima. Kapsul, may nakayos ako.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni Paliog?
1: Ako si Charboy Dayal.
0: Salamat kayo, igan Charboy Dayal.
2: May good news!
3: Hello, oy! Unsa ko'y good news!
2: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
4: Sama sa large format, outdoor sticker.
5: Tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker. Personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
2: Wakaray pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD. Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
6: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
7: Kay sa amog kita gikan, ug sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam ka ba higala? Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagkana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
8: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
9: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s.

the best hit songs of Radio Kaibigan. Mauni Aatni.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Anong huwag? Malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
5: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
5: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
6: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
4: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Everybody line up!
9: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
10: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
9: Naa pa di ay na!
11: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
10: Kanindot no?
11: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD, Quezon Printing Services.
9: Doon na tadiri no?
13: Accessible o affordable nga printing services.
11: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
0: Kinsa ni palihog taga-asa?
14: Ah,
0: yes, padayon igan o sa atong i-testify, padayon.
14: Oh, magtestimony ko, bakawahin sa aroma, pastor, na atong ang isimana, wala ko nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod, at lasan ako, pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, saman, kanang naka-arthritis o taas, sa may imong paminaw de sa lawas?
14: Nakoy arthritis.
0: Nag-arthritis.
14: Oo, nagpasik ato sa doktor. Arthritis daw.
0: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
14: Tulog
0: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
14: Okay na. Saluyan sa Ginoo, pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
0: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
10: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
15: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
10: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
11: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Nagatuko sa ako ang best friend. Ngayon siya, ay, nagsakit ba ya akong anak? Ngayon siya, sakit niya. Kalintura. Kusulay, good ang bidimak friend kay nang sakuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, ngayon siya, tinood ka? Nakadiha. So, naga. Nagyod kay, dili mo ko magpakawala og bidimak. Nagpalit ko sa malandag. Ngayon siya nga, kuanab ko bi, isa lang. Ngayon ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong tanawon og maayo bagyod ko iampu ipod ayo po dayon og paggamit og dili ni ampuan kay kanang naay gyud ang iyang anak
3: okay.
2: Na kalintura kalintura gyud to siya gikalintura gyud maayo pagkaugma siya maligo na kumita kay naayo naman ko pagadto na pod nako siya ang anak ko plus dalon maayo na ka maayo na ko ba kanang mo ka sa malandag magpakuan ko di mag kanang mag tugon ko nga magpalit ko para pod sa akong anak
3: okay unsa may ato igan
4: ako po testimony ang aroma.
3: Aroma, yes. Gagamit ka aroma?
4: Oo, oh, nga-aplas ang aroma, pastor. Nga, ang among sakit sa kanin, mga katong-katol, importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
3: Wala?
4: So, ang katulang nga-aplas na mo, ang aroma.
3: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
4: Sa Ginoo, Pastor Dan.
3: So, Igan, salamat din kayo. Kinsa ka niyong pangalan, ani?
4: Noel Estina.
3: Noel Estina, diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
5: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
6: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitnaayo.
5: Naapadi ay na!
7: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
6: Kanindot no?
7: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Na asabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na sa GRD, Quezon Printing Services.
5: Doon na tadiri no? Accessible og affordable nga printing services.
7: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, GRD Quezon Printing Services.
8: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
9: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: Lu, nganong katakiang kaman?
11: Sakit kayo ko hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wadji hapoy alibyo.
10: Wa may problema Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
12: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panik.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: pakinggan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayong gipinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Anong huwag? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon mapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Ayes, si kagawad okit ba ni?
6: Oo, Pastor.
5: Ayes, kagawad o si ato kagawad?
6: Magsalamat ko sa Ginoo sa Bukidnon. Tungod kaya gigamit niya nga makaayos sa balatian sa mga tao. Nakoy customer nga giugahit. Oo, nga. Ngayon sa ako nga, unsa may makatambal ani kay sakit kaayo gawot niya. Nagin na ako nga, nakoy tambal nga Bukidnon. May kuha siya doha kabuog. Ngayon siya naayo ang iyang gibati nga sakit. Kabalik siya pagkaadlaw. Kaya may kuha na pulog isa. Kaya mauni, Pastor, nga nagpasalamat ko sa ato produkto nga bitimak kay makaayog yun.
5: Salamat yung kagawad, salamat. Nakaplas po kay aroma na eh.
6: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
5: Okay. Duha ka aroma, okay.
6: Hindi ako pa, naku, nindos niyo kayo, nagunuman itong nangulmul.
5: Oo.
6: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuan. Tambal
5: ka, okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
6: Nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
5: Salamat sa Ginoo na ya.
6: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan na. Tiyo, pamila, kuhaan ni mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
5: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
6: Salamat, Iwi.
7: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
8: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
9: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
10: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
9: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
11: May good news!
12: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
11: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
13: sama sa large format outdoor sticker,
14: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, Panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
11: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
1: numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924,000 ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapapasma.
1: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

kumbaga simbahon o alagaran ko ikaw. Amen. Amen. Dalaygon ang ato ang buhi nga Dios niini nga matahum na kahaponon. Aniya na pud ang atong programa ang kinabuhi diha kay Kristo. Atod ka nato sa 98.5 Radio Kaibigan. Hallelujah. Dalay ko ng ato ang buhi nga Dios niini nga gayon. And dako akong pasalamat nga kini ato ang buluhaton padayon nga gitugot sa Ginoo nga magakahitabo. Aron padayon pud nato masabtan, mahibal-an ang kamaturan unsa ka tiyada, unsa ka anindot ang kinabuhi diha kay Kristo. And mao gina kanunay ang nasa akong kasing-kasing no, nga ang atuang masairan, atuang mahibal-an ang kamaturan sa unsa ka anindot, unsa ka tiyada ang kinabuhi diha kay Kristo. Walay laing pamaagi, walay laing pamaagi nga mahibal-an nato na, masabtan nato na, kundili sa yahang balaan nga pulong. And this afternoon, excited ko sa word ni God nga yang ipaabot sa matag usa ka natong tanan nga yang ipadayag pinagi sa inyo hang ubos nga sulugoon, Reverend Yunilito Nuyad. And before nako share ang word ni God this afternoon, itugot nga makahatag ako og pagpatimbaya sa atuang mga kaigsoonan, mga igan, dalaygo ng Dios. Salamat kaninyo nga nagapaminaw karon sa atong programa. There is a 98.5 Radio Kaibigan. May hapon diha sa Surigao del Sur. Listening in Madrid, Surigao del Sur. Ana si Igan Consolacion Boiser. May hapon diha og sa tibuok pamilya ang Ginoo magapanalangin sa pamilya. And unsa man ang mga panginabuhian, i-bless ang Ginoo sa Ginoo ang pamilya. And sa mga kaigan, makigsunan nato diha kang Kristo og mga kaibigan diha sa Madrid, Surigao del Sur, maayong hapon kaninyong tanan. Ani ang inyo ang lingkod Pastor Yuni. And pre, ako nalipay nga magkauban ta karon nga kahaponon. Maayong hapon pod. Okay. So kung naamoy mga prayer request karon nga kahaponon, pwede pod ninyo ko i-message sa tuang diri sa tuang ano sa tuang Facebook page sa Radyo Kaibigan 98.5. Amen. Sister Consolacion, nindot kayo ang mensahe sa worship song nga gipangga. And kana nga awit kay naghulagway gina sa tibuok sa tuang kinabuhi. Tibuok kinabuhi nga na ay Jesus, no? Mga palangga gita sa Ginoo. Dili gida nato dapat kalimtan. Kana nga kamaturan diha kay Kristo nga mga pinalangga ta sa buhi nga Dios kay dili gid nato na dapat ikalimtan. And walay laing pamagi pod nga mas mulalo matong pagsabot ana nga kamaturan nga mga palangga kita sa Ginoo kundi pinagi sa iya ang balaan nga pulong nga ato ang mapaminawan karon. So before that, itugot nga maghatag sa kog pagpatimbaya. Mayong hapon, Igan, Miriam Camacho, Lumilang, nagapaminaw sa itong programa karon diha sa Barangay Violeta, Malaybalay City. Mayong gabi, idea ka ninyo mga Igan sa Malaybalay City. Dalaygon ang Dios nga nakauban ko kamo niini nga kahaponon og sa tibok pamilya Camacho Lumilang. May gabi diha kaninyo. Talking about kaning apelyido nga Camacho, actually na ako'y best friend nga Camacho ang apelyido, usa ka pastor no nga
taga usa ka Ilocano. I do not know kung kining mga Camacho sa Barangay Violeta kay Ilocano, but ang akong best friend si Pastor Benjo Camacho kay taga San Fernando in bigla ko nakalimot, dito na siya sa Luzon, no? Usa ka Ilocano, eh, nagapamastor dito sa Luzon. A classmate na ko sa una sa Bible School, ang inyong lingkod, Pastor Yuni, kay nakahuman og Bachelor of Theology sa Baguio City, sa kining Bible School, ang pangalan kay Maranata Theological Seminary. And for 4 years, nagkasuod gud mi sa akong best friend nga si Pastor Matt Benjo Camacho. May gabi kung naminaw ka karon, best friend Pastor Benjo, may gabi diya kanimo, og ang iyang wife si Pastora Roth, may gabi diya kaninyo. Dalay ko ng Dios. So again, kung naamoy mga prayer request, you can message in our Facebook page or personal pug ko ninyong i-message for your prayer request. And my personal number kay Moni, 0905-4000-882. Again, my personal number, 0905-4000-882. You can message me, you can call me kung naamoy gusto ipangutana or a prayer request. Pangutana, may tungod sa inyuhang mensahe nga nadungog ka na ko, matagigayon nga mag-uban ta ni atong programa. Hallelujah. Praise God. Ako apong dilipon ako palabyon ng higayon nga mapasalamatan ang atong hinigugma nga pastor, Reverend Dan Dangalio. Salamat, Pastor Dan, for allowing me nga maka himo aning bulaton sa Ginoo nga pagsangyaw sa maayong balita da kay Kristo. Pinaagi ani atong programa diri sa 98.5 Radio Kaibigan. Amen. Salamat Pastor Dan. Amping kanunay sa imong mga biyahe. Hallelujah. And we're so blessed po sa imong kinabuhi. Ang nasayod ako nga tumbuhi nga Dios kay wala panahuman sa pagbubo sa walay puwas nga panalangin kanimo sa pamilya, sa iyahang mga bulaton, sa iglesia, sa Allied Ministries Christian Church. By the way, si Pastor Dan og ako kay kauban mi sa iglesia sa Allied Ministries Christian Church. Ako ang ilahang host pastor and Pastor Dan is our senior minister sa iglesia sa Allied Ministries Christian Church. So sa mga kaigsunan ko sa EMCC Church, maayong hapon kaninyong tanan. Excited ko nga makauban ko kamo ugma sa tuang panimbahong. And we have a water baptism tomorrow. And praise God, anak nga madaugon nga buluhaton. Praise God. So kung kanong kamo pod mga igan, kung naara mo diri sa Valenza City or in Batangan, di mismo sa Barangay Batangan, ang iglesia sa Allied Ministries Christian Church kay nahimutang diha sa Purok City. You are all welcome nga makauban namo sa mga panimbahon og sa mga buluhaton sa Ginoo diha pinagi sa iglesia sa EMCC. Amen. Ako ang inyong lingkod, ang inyong igan, Pastor Yuni, uban si Pastor Dan, ug ang tibok iglesia sa Allied Ministries Christian Church. Kay malipayon nga mag-invite o mag-welcome kaninyo sa panimbahon. Matag Domingo, adunay panimbahon sa buntag so far. Magsugod, 9:30 magsugod ang panimbahon sa iglesia sa Allied Ministries Christian Church. Okay, amen. Okay, Sister Miriam Camacho Lumilang, Ilocano ang iyong papa, taga Nueva Ecija. Amen. Okay. Posibleng mga relatives ni sila sa ako ang best friend nga Camacho po ang apelyido. Praise God. Amen.
Maayong hapon, watching from Laak, Davao de Oro, si Igan Marilyn Balong Mahag. Maayong gabi diha kanimo, Igan Marilyn, og sa tibuok pamilya, og sa mga taga-Laak, Davao de Oro, maayong hapon, maayong gabi diha kaninyong tanan ang atong mahigugmaon ug maayo nga Dios padayon magapanalangin kaninyo dihang dapita. Amen. Also watching with us tonight is my brother in the Lord, Pastor John Paul Ansali. Maayong gabi, Pastor. And also Pastor Eric Jun Singson. Maayong gabi, Pastor. See you when I see you here in Valencia City, Bukidnon. And to my ati, my beloved Igsoon, ako ang Igsoon, in the Lord, o sa inahan, o sa akong amahan, akong Igsoon, ati, si Mami Mary Jean Nuya d'Africa, mayong gabi diha kanimo, Pastora. And to my bayaw, Kuya Mario Africa, mayong gabi diha kaninyo, o sa ako ang pamilya diha sa Davao City. Ang inyong lingkod, Pastor Yuni, actually kay taga Davao City ko. And gracias sa Ginoo, 14 years padayon gihapon hantod karon gracias sa Ginoo nga nagapangalagad sa tuang Lord and Savior Jesus Christ diri sa Manindot nga dapit sa Valencia City, Bukidnon, diha sa Iglesia sa Allied Ministries, May Ministries Christian Church. Now, kung naapatay uban nga patimbaya kay ato ang ipadayon unya, excited na ko nga muadto ta sa pagbaminaw sa pulong sa Dios ngayang gibutang sa akong kasing-kasing karon nga kahaponon. Okay, dasigon ko kamo nga ang pulong sa Dios nga iyahang ipadayag ka natong tanan karon nga kahaponon, kay kung mahimo inyohang isulat, inyong timan-an, inyohang pamalandungan, not only this afternoon, but also sa matag adlaw, ako nagtuo nga ang atuang pagkinabuhi, ang atuang atong prayer life, ang atuang pagsimba, o gatong pagpangalagad sa Dios kay nakadepende sa atong pag-ila kaniya. Sa tanang relasyon, ana gina siya. Kanang ang ato ang pakighimamat sa patag-adlaw sa mga tao nakadepende sa ato ang relasyon. So, kung nagalalom ang imong pag-ila sa usa ka person, imo man ang silingan, kauban sa trabaho, or anybody, kain ang imong pag-ila sa iyaha, diha pud nakadepende ang imuhang relasyon sa iya. The same pud na sa Ginoo. That is why manindot kayo nga atong pag-ila sa Ginoo kay pinagi gyud sa iyahang sa kamaturan nga mabasa sa Biblia. And excited ko nga ipaabot kanatong tanan, pinagian natong programa ang kinabuhi na kay Kristo, ang kamaturan nga mabasa sa pulong sa Dios nga maghatag kanato sa lalom nga pag-ila sa tinuod nga Dios, and then maka diha pod nakabasi ang atoang relasyon sa iyaha, atong prayer life, your worship life, your prayer life, ang imuhang pagsangpit ug pagduol sa Ginoo kay nakadepende sa imo pag-ila sa iyaha. And that is why excited kayo ko nga ang pulong sa Dios ngayang ginabutang sa akong kasing-kasing kay maipaabot, maipadayag kanatong tanan. Now let's go dive in. Paadto na ta sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. If you have your Bible, please open with me. Kung naamoy mga Biblia nga gigunitan karon, mahimo nga ablihan nato kini diha sa libro in the book of John sa Bag-ong Tipan.
sa bagong tipan, sa New Testament, no? Diya sa New Testament, sa bagong tipan, ang atong Biblia, doon natay natunga sa duha ka covenant, duha ka kasabutan, daang kasabutan, ug bagong kasabutan. And diri sa bagong kasabutan, New Testament, aniyang pulong sa Dios, ngayang gibutang sa ung kasing-kasing karon, nga ato ang himay-himayon, ato ang pamalandungan, and kung napatay enough time later, so gusto niya ako ay maipadayon ang ato ang pagpatimbaya bago magtuta sa pag-inampuay. That is why kung naamoy prayer request, you can message me again 0905-4000-882 or in our karon live ta karon sa ato ang programa sa Facebook page, there is a 98.5 Radyo Kaibigan. Ani ang pulong sa Dios nga atong pamalandungan. Juan kapitulo 1 bersikulo 12 ug 13. Ang pulong sa Dios nga dengayon. Ingon pa dire kadtong apan kadtong midawat og misalig kaniya. Gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Nahimo silang mga anak sa Dios dili sa tawhanong paagi o pagbuot. Ang Dios mismo mao ang naghimo kanilang iyang mga anak. Magampo kita. Salamat Lord God nini nga kapunon din padayon mo kami gihatagan og higayon nga makabasa sa imong pulong, makapaminaw sa imong mensahe nga ipadayag pinagyan ng imong ubos nga sulugoon. Ang akong pag-ampo Lord God nga din ang imong balan nga pulong kay masabtan namo kini. Pinaagi sa lamdag sa balang espiritu. Ang imong pulong kay mahimong kinabuhi og lamdag sa among pagkinabuhi samtang napa kami ni ining kalibutana. Kinitanan among giampo, gipasalamatan, siniliuhan sa pangalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang tanan magaingon. Amen ug amen. Amen. Ingon pa dire gihatagan sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Hallelujah. Anak sa Dios. Actually sa church or bisan pa dili sa simbahan. Kung ikaw believer ni Jesus Christ, kung ikaw Christian, normally ang atong tawagan kay sa church kay brother and sister. Okay. Even my auntie, ako ang mama, I call them sister. Because mauna ang kamaturan diha kay Kristo, mga magsuunta, mga anak sa Dios. Kay maupod na ang mabasa sa Biblia. Now, paano ang usa ka kinabuhi nga sama nimo gako, paano ang mga makasasala nga sama nato, nahimong anak sa Dios, nahimong anak sa Dios. Imagine that, kanindot pamalandungon nga kita kay anak sa Dios. Kinanglan nato na masabtan. Ang atong pagtinawagay og brothers and sisters in the Lord kay dili na brother brother and sister sister. Dili na siya ning ana lang. Kana siya adunhanay otoridad, authority and matawag na tog benepisyo. Nga mabasa sa Biblia. Paano nga ikaw ug ako nahimong anak sa Dios. Ug matud pa diri sa tuang gibasa, kinahanglan nato ni himay-himayon karon. Matud pa diri sa bersikulo 12, apan kadtong midawat
ug misalig kaniya. Hallelujah. Matud pa sa Biblia, kadto daw midawat ug misalig kaniya. Ah, okay, hallelujah. Now, we're talking about, kasi nga, pangunta naman gudo, paano nga ikaw, ako na himong anak sa Dios? Or dungagan ako ang pangunta na, automatic ba nga tanang tao sa kalibutan karon anak sa Dios? Ang Biblia kay nag-ingon, kadtong midawat o kadtong misalig kaniya. Gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Now, kinsa ning gihisgutan dire nga atong gidawat o atong gisaligan. Ato aning lalumon o pagsabot. Diri sa versikulo 11 o Jesus. Actually, ang John chapter 1, versikulo 1 hangtod diri sa kaniya tong gibasa sa 12 o 13, wala lang gisgutan diri kundili ang ato ang Ginoo ug manluluwas nga si Jesus Christ. Matud pa diri sa versikulo Jesus, ingon pa, ang pulong dinhi na sa kalibutan, pinagi kaniya nabuhat ang kalibutan, apan ang kalibutan wala mo ilak niya. Okay. Gisgutan din, gisgut sa pulong. O ang pulong nga gisgutan din, matod pa sa versikulo 11, miyan siya sa iyang kaugalingong katawhan, apan wala sila mudawat kaniya. Wow! Sa tinood lang, sa dihang nabasa na ko ni bugat akong dughan ani. I mean, bugat inaway nga naguol ko o wala ko nalipay. Kay nga no, nakita na ko akong kinabuhi. Ningani ko kaniyanto. Wala ko'y pakialam. Mahitungod kaniya. And kaniya, ang kaniya nga gisgutan di rin, nga pulong, nga matod pa rin sa versikulo Jesus, ang pulong din hina sa kalibutan. O pinaagi kaniya, gibuhat ang kalibutan, apan ang kalibutan wala mo ila kaniya. Now, ato kung ato ning lalumon pagsabot mo atras pagita sa bersikulo 1 o sa bersikulo 2 o 3 mo ning atong mabasa. So wala pay nabuhat bisan unsa ang pulong diha na ang pulong uban sa Dios

kaniya. So person gud ang gisgutan. O ang person nga gisgutan diri walalain kung diretso sa versikulo 14 mao niyang mabasa ang pulong na himong tao mipuyo uban kanamo puno sa grasya o puno sa kamaturan. Nakita namo ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Sa ako ang pagsabot, pagbasa o pagsabot sa Biblia, walay laing bugtong anak ang amahan, kundi ang ato ang Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo. Versikulo 10, ang pulong dinina sa kalibutan, pinaagi kaniya namugna ang kalibutan. Apan ang kalibutan, wala mo ila kaniya. Mayani siya sa iyang kauganlingong katawan, apan wala sila mudawat kaniya. That's very sad. But the good news is, sa versikulo 12 o 13, ano yung maing balita? Kadtong midawat o misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kadtong midawat kang Jesus Christ as Lord and Savior, katong misalig kang Jesus Christ as Lord and Savior, gihatagan, imagine that, gihatagan, imong gidawat, ang unsa, ang katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Katungod. Mayong gabi, Igsoon, Burha, naminaw sila karon diha sa kulasihan, lantapan. Mayong gabi, diha kaninyo mga Igsoon, mga igan, padayon ta. Katungod. You say, when we say katungod or rights, dili ni basta-basta. Actually, diri sa kalibutan, aduna po, aduna tayo pwedeng ma-example nga sama ni ini. Diri sa kalibutan, once nga ang usa ka tao, o ang usa ka tao, mo-adapt, mohimog adoption, actually, ang usa ka bata nga di-adapt, kiadap na wala o kabalo sabi ni saya. Kanabang, example ako karon kining gusto ko mo adapt o daughter, babae. And then, ang proseso para makabaton ko o usa ka kinabuhi through anak pinagi sa adoption, kay kinahanglan mo adto ko sa usa ka dapit din ay mangita ko bata mo adap. Or kung na ako'y kaila nga, you know, daghan ko mabasa sa Facebook ba? Natay mabasa sa Facebook nga recently lang na ko'y nabasa sa Facebook kay nabuntisan siya o ang nakabuntis siya kay nakabuntis pod sa lain ingon siya kaninga iya dong giburus kay kung kinsay mo adap yan ana ba? Ningana. Now, kung imo nang buhaton, dili na basta-basta nga ihatag dayon sa imo, ha? Naanay proseso kung muadap kag bata. Sa ako ang pagkahibalo, kung madtukas sa DSWD, monyang lang isulti sa imo, ha? Kung muadap ka o bata, kinanglan ka mo agig proseso. And ang proseso, kay mo ni mga requirements. Ang mga requirements kung mo-adap ka og bata, kay kinahanglan i-check kung kaya nimo siya buhion. Kung ikaw financially able, kung nakay panalapi nga kaya nga buhion ang bata. Not only financially.

financial, but also i-check kung naabay kapuy-anan, pagkaon, makaiskwila ba ng bata, o mahatag ba nimo ang tanang panginahanglan anang bata nga imong i-adapt. Ug nili lang na mao, i-check pagyud ang i-background check ka, i-check pagyud kung maayo ba imong record kay base unya og kining imuhang abusahan ang bata nga imong i-adapt, no? Physical abuse, emotional abuse, mga ning ana. Pag kwalipikado ka na tanan, then mahimo nga kana nga bata kay imuhang ma-adapt. Muna siya, so far ang akong naibalan, and probably daghan pang mga kinanglan nga mga clearances. Wala ko kamalo, posible mo, agi kag inbay clearance, police clearance, barangay, o uban pang nga mga clearance bago ka maka-adap o usa ka bata. Now, ang mo-process ana kay ikaw nga mo-adap, ang bata maghulat rapod kung maprubahan. Ang atong pagiging anak sa Dios kay walay kalahian ang nahitabo. Kita karon matod pa sa Biblia nga atong gibasa, kanila nga midawat ug misalig kaniya, gihatagan sa Dios sa katungod nga mahimong iyang mga anak. Ang atong bahin midawat ug misalig kang Jesus Christ. Ang bahin sa Dios para ikaw ug ako mahimong anak kay ni agi pud siya proseso. Nasay gihimo. Ug ang iyang gihimo kay mao kini. Mabasa nato diri sa libro sa Galacia kapitulo 4 bersikulo 4 hangtod sa city. Ingon pa diri, pag-abot sa hustong panahon gipadala sa Dios ang iyang bugtong na anak, gipanganak sa tawhanong inahan, nagpailalom sa balaod aron pagluwas nga nato sa balaod og aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Hallelujah. Unsa daw ang gisulti? Pag-abot na sa hustong panahon mo niyang gihimo sa Dios, nganong ikaw ug ako karon kita tanan nga mga believer ni Jesus Christ kay nahimong mga anak sa Dios. Wala nagisgot og relihiyon, wala nagisgot og atong buhaton, wala nagisgot og mga butang nga ato ang agian og proseso. Wala. Ang Ginoo maoy na ay gihimo ingon padiri, when the time had fully come, pag-abot na sa hustong panahon, God sent His Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Gipanganak sa tawhan ng inahan, si Mary. Gipanganak sa tawhan ng inahan, and then nagkinabuhi siya ilalom sa balaod. Nagpailalom siya sa balaod. Ingon pa diha, sa English translation, born under the law. The law of Moses, the 613 law. The law of Moses is God's holiness and righteousness. Nganong ikaw righteous? Ang standard ni God sa holiness and righteousness kang kayang iyahang balaod. And sukad pang gihatag ni God ang iyang balaod ngadto kang Moses hantud karon walay nakatuman maliban lang sa tuang ginug maluluwas nga si Jesus Christ. Jesus said, I have come not to abolish the law, but to fulfill it. Gi tuman sa Ginoo tanang gipangayo sa balaod nga pagkamatarong. Ug ang balaod nga nangayo pangkamatarong nga wala sa tuwa dinato kaya buhaton. Gituman sa Ginoo. Ug ang balaod kay nangayo pud og sakripisyo. For the wages of sin is death. Kung nakay sala, kinanglan, bayaran na siya. Matod pa sa balaod. That is why, not only God's standard of holiness and righteousness, God also
kining nag-require og mga sacrificial offering, sin, trespasses offering, nga mabasa sa balaod. Og ang atoang ginug manluluwas nga si Jesus Christ. The Bible said, became the once and for all sacrifice for the forgiveness of our sins. Matod pa sa Hebrew, Kapitulo 10, I think, versikulo 10, 12, and muna siya diha mabasa. Giproseso na tanan sa Ginoo. Aron, ingon pa dire sa Biblia, ni Pastor Yone, to redeem those under the law that we might receive makadawat the full rights of sons. Hallelujah! Kailangan na to ni may balaan. Kung ikaw, believer ni Jesus Christ, dili lamang ka anak sa Dios. Ingon pa diri, you receive also the full rights of sons. Of course, apil po ng daughters. Sons and daughters. Gihatagan sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Hallelujah. Thank you, Jesus. Again, Pastor, gusto na ako may mong anak sa Dios. Unsa akong buhaton? No! Dili ikaw na ibuha na ay buhaton. Kung dili, gihimo na ni Jesus Christ ang dapat buhaton aron ikaw og ako mahimong anak sa Dios. Ang atong bahin matud pa sa atong gibas sa karon sa Juan Kapitulo 1, versikulo 12 ug 13, kanila apan kadtong midawat ug misalig kaniya, to those who believe and receive Him, believe and receive Jesus Christ as your Lord and Savior, God gave them the rights. Katungod, hallelujah, katungod nga mahimong mga anak sa Dios. So dili day tanan, automatic anak sa Dios. Dili day tanan, automatic nga children of God. Dili day tanan nga makaingon nga anak sa Dios. Kun dili kadturang midawat ug misalig kang Jesus Christ. You know, sa ako ang ninumduman, sa edad nga 28, moto ang adlaw nga gi-receive nako si Jesus Christ as my Lord and Savior. And on that day, matod pa ang Biblia, dili lang ko naluwas, saved by grace, but also nahimong anak sa Dios. Actually, ang atong pagkaanak sa Dios kay that is dili lang pangkalibutan kundi eternal. Sa tinud lang, you know, namino man akong igsoon karon, igsoon ako. Ang is pareho mig amahan og ginahan si Mommy Mary Jane Pastora Jean Noya d'Africa. Og namino pud akong inahan. Namino pud akong asawa ug akong anak, Nanay Nes, maayong gabi, may hapon. And to my son, Ulysses. Kami, pamilya, actually, kaning pamilya na to, kay kutubra na diri sa kalibutan. Kanang atong pagka pamilya, kutubra sa kalibutan. Pero kaning atong pagka inigsoon diha kang Kristo, kay eternal, walay utlanan ni. Hallelujah. Hallelujah. That is why, if you are my brother, if kung ikaw believer ni Jesus Christ, I do not know unsa imong pundok karon nga nagpasilong ka, unsa asa ka nagasimba, dili na mao'y requirements nga mabasa sa Biblia, kundili kung believer ka ni Jesus, anak ka sa Dios, and you are my brother and sisters in the Lord. Hallelujah! Hallelujah. Huwag ka na nga itong pagka-anak sa Dios. Dili lang na ka ng pangalan lang.
matod pa diri sa Galacia kapitulo 4 versikulo 7. Again, Galacia kapitulo 4 versikulo 7, matod pa diri, busa dili na kamu ulipon. You are no longer slave. Ingon pa diri, kundili anak na. Okay, unsay kalahian sa ulipon ug slave? Actually, sa context ani sa mga Israelites, kung ulipon ka ug dili ka anak, dako kay nang sa diferensya. Sulod sa panimalay, kung naay ulipon, kanang ulipon manarbaho na siya aron makadawat siya sa iyang sahod. Ug dili na siya, wala na siya katungod nga katungod sa unsa? Katungod sa mga kabtangan sa pamilya kay ulipon man. Ulipon ra gyud na siya. And ang iyang pagkaon sulod atong dapita kung asa sa natrabaho, nakadepende ra pod sa iyang kung nagtrabaho siya. Kung wala siya nagtrabaho, di isa kakaon dito. Kung asa siya nga nag-agalon, apan ang anak, of course ang anak, nana si katungod nga mamahaw, maniudto, manihapon, mupuyo sa balay, sa iyong ginikanan kay anak man. Ug maupod na ang imong katungod diha kay Kristo. Isip mga anak sa Dios, ang Biblia, ingon pa diri ang Biblia, kinahanglan ni mo sink ini sa tung naunaw kasing-kasing. Kinahanglan nato ni mahibal-an. Kay naay parable sa lost son, you know the parable of the lost son? Parable naay manghud og magulang. Ang manghud lost, ang magulang lost pud. Nganong lost pud ang magulang, Pastor Yuni, sa parable of the lost son or prodigal son? Kasi ang magulang, ingon pa niya siyang amhantay. Kanang imong anak miuli nga nagusik-usik sa katigayunan sa bisan unsang abisyo. Niuli imong gihawan og natambok nga nating baka, apan ako og gid nimo ihawi bisan nalag nating kambing. Wala sa kabalo sa iyang katungod. Ingon pa niya, tay, nagunaw na, unaw na ragod, sulod sa daghang mga tuig, nag-alagad ako kanimo, ingon nga usa ka ulipon, ugula agad ako makasumpak sa imong mga sugo. Imagine that, muna iyang lantaw sa iyang kaugalingon, sa tibuok niyang kinabuhi, nagpuyo siya sa ilang balay, uban niyang tatay. Pero iyang una-una siyang kaugalingon kay ulipon, ug dili anak. Ingon ang Biblia, dili ka ulipon. Ingnay mong kaugalingon, dili ko ulipon, kundili anak ko. Ang ulipon walay katungod sa kabtangan sa iyang agalon, pero ang anak na ikatungod. Matud pa diri sa tingog sa amahan sa parable of the lost son, ingon pa niya, anak, ikaw kanunay nga uban kanako, ug imo ang tanan kong katigayunan. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Matod pa sa Galacia kapitulo 4 versikulo 7. Ug mahuman ko diri, busa dili na kamu ulipon, kun dili anak na, ug tungod kay kamu yan ang ulipon. Tungod kay kamu yan ang anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanan nga na kaniya. Hallelujah. Hallelujah. Aduna kay katungod igsuon. Kay naka sa Dios, hatagan ka sa tanan nga nasa tong amahan. I do not know what is your situation today, but if you are my brother and sister in the Lord, my Father in heaven, our Father in heaven said, maghatag kaniya sa tanan nga anaa kaniya. Hatagan taniya sa tanan nga anaa kaniya. Ani ang tingog sa usa ka amahan nga nasa langit nga ingon, anak, ikaw kanunay nga uban kanako, ug imo ang tanan kong katigayunan. Hallelujah. Hallelujah. Ayaw na kalimtig soon. Ayaw kalimti ang imong katungod. Dili lang ka anak lang sa Dios, kundili aduna pod kay katungod. Hallelujah. Katungod. You have the rights to eat the bread, the food nga nasa lamisa
sa balay sa atong amahan. And ang atong amahan nga nasa langit, kitag iya sa langit ug sa yuta. Ug ang tanan nga iya kay imuha. Igsoon. Palangga ka sa Ginoo, palangga ka sa atong amahan. Ug timaning imong katungod. So sa matag higayon nga moampo ka, timaning anak ka sa Dios. Ug ma panimbahon, moadto ka sa simbahan. Moadto ka kay ang atong amahan nga nasa langit, may gugmaon, palangga ka kayo, bisan sa kapakyasan. Aleluya, gipasaylo taniya, gihigugma taniya, ugangtud karon, wala gita niya biyaig, wala taniya pasagli. Dalay gunang Dios sa yahang pulong, ngayang gipadayag ka na tong tanan, karon nga kagabion. And before kumadto sa pag-ampo, muadto ta sa pagbasa sa tuang mga naminaw sa atong programa karon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Matud pa ni Igan Consolacion Boiser. Mayang gabi, Pastora May Danula. Mayang gabi da kanimo, Pastora May. See you ugma sa simbahan ug ang atong mga kaigsunan sa iglesia sa EMCC. Mayong gabi. Amen. Amen. Dalay gunang Dios. Salamat sa matagusa nga nagauban sa itong programa karon. And ang atong amahan nga nasa langit. Kapalangga ta niya. Giila ka niya nga anak. Giila ka niya nga anak. Dili ulipon ang pagtanaw sa Dios sa imo, kundili anak. Not only anak, but palangga nga anak. Mayang gabi to my agaw, Joey Viralio, watching in Davao de Oro. Amen. Mayang gabi diya kaninyo, mga taga Davao de Oro, diya sa Uyaknom, sa Mungkayo, sa Nabuntoran, sa Montevista, sa Pamawab. Mayang gabi diya kaninyong tanan. Mga Igan, so, kung naamoy mga prayer requests, malipay kay ko. You can contact me 0905-4000-882. Dalagon ang atong buhi ng Dios. And salamat sa iyahang pulong nga gipadayag karon nga kagabion. And muadto na ta sa pagampo. Amen. Hallelujah. Excited ko sa mga pagabuhaton sa itong amahan nga may gugmaon. Kanatong tanan. Let us all pray. Hallelujah. And igsoon, wala ko kabaloon sa imong situation. Igsoon, wala ko kabaloon sa imong ginatubang, mga panginanglan. Probably nata igsoon karon nga naminaw nga naa sa balatian, naa sa dako nga problema sa pamilya, sa negosyo, sa trabaho. Pero timan anak ka sa Dios. O nga nga itong amahan nga nasa langit, kay may gugmaon ug maayo sa kanunay. Magampo kita. Amahan namo nga nasa langit, salamat nini nga kapunon. Salamat sa imong buhi ug may gugmaon nga presensya nga nagapamuhat, nagapanultis sa matag-usa kanamong tanan. Father God, kung naamang ko'y igsoon karon nga naminaw sa imong balaan nga pulong, dawaton namo ang among katungod sa kayuhan sa bisan unsa nga balatian. I speak and pray for healing right now. Gikan sa imong ulo hangtod sa tiilan. Kaayuhan nga kumplito. In the name of Jesus. Hallelujah. Amahan, i-bless ang mga negosyo sa kong igsoon. I-bless sugata ang panginahanglan sa matag-adlaw sa kong mga igsoon. Panalipdi kami sa tanang buhat ug limbong ni Satanas niining kalibutan na to steal, to kill, and to destroy.
ang kalibutan, walay katungod sa matago sa kanamo. Kay imo man ming mga anak, walay katungod nga magsinamo kanamo sa mong naunag kasing-kasing si Satan. Kay kami imong mga anak, ug siniliyuhan kami sa balang espiritu. Salamat amahan sa imong gugma ug sa imong grasya. Salamat sa imong mga ginahimo ug pagabuhaton sa matag usa kanamo. Kinitanan among giampo gipasalamatan. Siniliyuhan sa gamhanang pangalan sa among Ginoong manluluwas nga si Jesus Christ. In the mighty name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And everybody will say amen. Amen ug amen. Dalay gyud ng Dios niini nga kahaponon, kagabion, nadungog nato ang pulong sa Dios and moadto na kita sa pagpaminaw ug mga awit and also I hope and I pray nga ang matag-usa ang maigsoon ugma wasa man kadalon sa Ginoo nga balay simbahan go and you're also welcome sa Iglesia sa Allied Ministries Christian Church. Ako ang inyong lingkod, ang igsoon diha kang Kristo, Reverend Yonelito Nuyad or Pastor Yuni. Nagasulti kaninyo maayong gabi-i kanatong tanan. Dalay go nang ato ang buhi nga Dios. Amen. Okay, amen. Praise God. Praise God.

0: Iyad, writer.
1: Ito lang. Pero wala ko naka-GODIA. Nag-volunteer lang.
0: Oo.
1: Every Monday, naka-DIA sa...
2: Oo.
0: Oo.
1: Kaniba, akong plano, diri na lang siguro, niba?
0: Ay, buto mo na
1: niyo.
0: No? Oh, diba
1: para na ay magamit ko, na ay mag-live ba? Na ay mabutangan. Dabi? Namagod po isa dito. Ito na lang isa.
3: Gamitan na po niyo sa church. Pastor Yuni.
0: Oh.
3: Unsa'y pangalan nimo?
0: J. Fernandez Ara.
3: J. Fernandez. Oh, may si Kapitan, ha?
0: Oo. Kuhan man ang nagtaong sa kapitan ng mga tismusa.
4: Numero 1 sa balita.
5: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang pinag-iyahan sa pamilya.
4: Numero 1 sa serbisyo publiko.
6: Anong huwag? Malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon mapangapasma.
4: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
7: Pagkalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
8: Maayong balita alang sa aptong mga silingan, kasikwit ginapi din sa lungsod si Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
9: Oh, higala! Di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
8: Naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
8: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
12: Naabay kinilaw.
13: Ilabas ang bida sa lamisa.
14: Fuego blend, jelly paste.
12: Kalami ane.
14: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
13: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, jelly paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
15: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
14: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na ganaayo.
15: Naapadi ay na!
8: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing. Naasabtay signages.
13: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
15: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
8: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
16: Kinsa ni palihog taga-asa?
2: Yes, padayon igan o sa atong i-testify, padayon.
11: Oh, mag-testimony ko, baka bahin sa aroma, pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod, nga plasan ako, pastor, sa aroma, sabi sa Ginoo, pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, ano man, kanang naka-arthritis o taas o sa may imong paminaw de sa lawas?
11: Na ako'y arthritis.
2: Na-arthritis.
11: O, nagpasik ako sa doktor, arthritis daw, ang aking sakit.
2: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
11: Tulog
2: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka, nakapra sa atong aroma.
11: Okay na. Saluyan sa Ginoo, pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
2: Amen. Okay, salamat ka ayo sa pag-testify.
16: O, sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
17: Sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinuha. Makaayugid siya, pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon, mga tulo lang kaadlaw, pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
16: Okay, salamat igan, salamat igayo.
17: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
16: Okay.
17: Mayong buntag, pastor.
16: Mayong buntag, nay. Kinsan, eh?
17: Atong si Julie sa Imandi sa Tagum.
16: Ah, okay. So, kamusta man?
17: Pil na ko nga. Gikang ganit to. Nga sakit. Pingon siya lapa-lapa. Katong ugat nga. Dako gani.
16: Oo.
17: Na, di, mo itong sinugdaan. Di ko kaya makatulog. Kay, sige, magmulungon ba? Sakit kayo.
16: Oo.
17: Na, mo sige, apahan na ko. Kuan, pagkagabihan na. Maayugil akong pangtulog, pastor, kaya wag yun nag-ngul-ngul ba?
16: Pila pa ka Vigimax imo na inumad to?
17: Namay, Vigimax, nalapalit na akong kuhaan mo, tungwaan ako, nakapalit niya imo, kaya nakauna akong palit. Huwag okay. Akong makaibaw, maani ka, stago.
16: Ah, wife, walay problema, naman ta sa butika. Anyway, so nag-inom kang Vigimax, nawala ang ngul-ngul si Mong TL?
17: Oo, oh, asa ka, nindot na kaya pangtulog na ako.
16: Okay, salamat sa Ginoo. So pasalamat ang Ginoo na yun.
17: Kuhaan, paro ha? Huwag yun na basta na ako nang ngulmo sa gabi ba?
16: Oo.
17: No, lugarang yun ang mayong pagtulog na ako baka di na ako ngulso.
18: Happy anniversary.
19: I love you.
18: So akong gift ni mo.
19: Wow! Kanindot ko daan eh. Customized mag printing.
18: Ganahan ka?
19: Salamat han.
18: Di apa?
19: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
18: Ang unsan?
19: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
18: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
20: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
21: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
22: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
23: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
24: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
23: Dili na problema, Mare. Adto dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sarmon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
24: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
23: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
25: FA Pawn Shop.
26: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
12: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
26: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
21: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
0: Numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radio Kaibigan.

0: Oy, mura man ni, mura man ni, huwag ko an. Oy, Marge.
1: Ay, ito mo ba?
0: Anza man ni, di, eh, ito mo awa.
1: Sige pa.
0: Anyways, mga ka-Diyos mo sa inyo na pong makauban-uban na sa kahanginan ang inyong naginusarang kapitan. This is DJ Jay, ang kapitana ng mga ka-Diyos mo. Only here at 98.5 Radyo Kaibigan. At law nga Sabado na yun mga kachesmoza. O it's time to chismiza na po mga kachesmoza. Oo, awa. Magchismesan, magkitaan yung mga kachesmoza. O dili lang. Pasagin mo ka na, andira. But anyways mga kachesmoza, ganitong programa tot na ito sa VG Max Plus ang pinagpalang kapsula. Epektibo yun kaayon yung mga kachesmoza. Alang atong atong yung mga ubo nga gahi na yun kaayo. Isang kaubo buhan mulingi yung tanan. Nga nang mulingi magkita siya mga ka-chismosa. Tungod kay chismosa gani. Makaingon magigang hala. Oy, kinsa magina. Oy, kayo muyak. Matod pala ginawa. Oy, pasintabi po sa lahat ng kumakain dyan ha. Pasintabing pasintabi po talaga. Pasintabi po talaga. No nga. Muyingon magina sila nga makaupaw ro bagi daw na basadili. Basadili eloa. Inood baka na siya mga ka-chismosa. Basin unyag dili ba? Anyways mga ka-chesmoza, kung naagani mo yung mga dira, dinaramdam diha, basa ka ng legit lang yun mga ka-chesmoza, kay di kita mo dawat anang mga balatian nga scam sama sa balatian sa naunsa man daw be. Oo, sama sa balatian sa natunto sa gugma kay nagpakagaga. Ama na siya, gising ganan nga, hindi na maano, maapil-apil, kay mag-apil-apil mangyod. Oo, diba? Dapat di na manggudong sa mag-apil, mamuyong baladra. Oo, maapil, gitsa mo. Oga, nagani mo yung mga balatian, mga ka-chismosa, imilag VG Max Plus ang pinagpalang kapsula, og alang atong adunay, mga kuandiha, mga katul-katul sa panit, kung sa English pa, allergy, aron social gamay, o sa Bisaya, og sa unsa pa diha, og sa Bisaya, aw na, kagit man lang na sa, o diba, kagit lang ginan siya mga ka-chismosa, og alang atong adunay, mga pinaakan sa mga insekto, og varicose veins, ayaw yun, kagool diha, mga ka-chismosa, kay bisan, pagmula ulo hanggang paaapilon, pa imong lapalapan, ikumbari. Imong haplasan sa itong aroma tungad kay humot. Tsuka ayun yung mga ka-chismosa. Don't you worry, my love, honey, my dear, so sweet. Diba? Humot yung kayo na siya. Pwede ginan mo si Zang i-perfume mga ka-chismosa. Oga, syempre, sa katong mga walang ikasudan diya, syempre naman, nagihapon tayo baligya. Kala mo ha, hindi na siya ano. Kasi maingon mo ba nga diha nga, hala, naay sudan si ka. Uy, told you. Balikyan na siya mga ka-chismosa. Ang atuang fuego chicken pastel mga ka-chismosa. O syempre, aron mawala ng mga bigli-bigli dra. Parisi sa tuang fuego blend at chili paste. Yun. Basta lagi mga tao, lagi mga ka-chismosa. O da, magtalagak, mangzugazo na akong laway. O magtalagak, nagdain na siya mga ka-chismosa. Ay lahira yun. No, hindi man sa ingon nga watay ugam. Pero sa susama lang gihapon anak mga ka-chismosa. Sweet na bida. Unsa ka diaw nga sige kag ngano sige kag agay dra. And now is mga ka-chismosa naka live di ay kita paki search and follow lang 98.5 Radyo Kaibigan pamain ang mga tsura ta kay amo na get na za. Yes, ang importante oh na gaginhawa. Oh, kay pasin mamre. Ay, amo galing tsura ni kap do hindi tsura ha. Oh, gising ka nga hindi nila pinsin dira mga tsura ta kay amo na get na za at least gaginhawa. Oh, how many times I told you, my dear. Okay, anyways, mga ka-chismosa, ato na ningi pang shoutout ang atuang mga chismosa sa... Ay, ato na lang ningi social pod gamay, no? Mga commentators. Kung sa Bisaya, kung sa kuan pa, mga ka-chismosa, chismosa lang gini si Zan. Good evening, watching live from Barangay Mambuaya, Cagayan de Oro City, Philippines. Wow! Ang layo mo naman, Ma'am J. Ana, Kasipong, Gaviola, Diligons, maayong gabi, diha. Og syempre sa ato ang maabtikon usab nga si Jerry sa Bandiya, Umblero, Balanzag. Good evening po, shoutout po, Dalit Integrated School, tanan teacher students. Og silingan sa Sitio Dalit, Lumbaya, Valencia, daghang salamat, mas daghang, thank you! Mas dagang thank you diha kanimo Sir Jerry. Kanimo manggod si Sir Jerry mga kachesmos ha. Ako ani siyang kuano na. Ako ang isibya si Sir Jerry kaya isa ni siya sa maaptikon usab sa atong mga teachers diha sa Maya Dalit Integrated School. Hello Sir Jerry, salamat kayo sa imong pagserbisyo gyud Sir Jerry. Yes, maaptikon kani si Sir Jerry. Og syempre hindi rin magpapahuli si Ma'am G. Umbaw mga kachismosa. Yes! Oo, kani si Ma'am G. Umbaw mga kachismosa. Muni ang tigkot-kot sa mga kaingroy. Uy na! Hello, Ma'am G. Hi, mayong gabi ka. Nagwapa. Nahanjag ko ba sa mga ingon-ani na? Oo, kanabi itong ingon tagwapa mga kachismosa. Kanabi itong libre na mag-una ang appreciation. Ay, di ba? Libre yung kayo na siya. Basta, I love myself. Mayong gabi, dihang, okay pa ko. Okay pa ko, aning daghang matag-take. Kasi naka-experience saya sa inyo mga kachismosa. Kanabi itong daghang nakadzog mga matag-take. Eyes of the lizard. Eyes of the lizard. Oh, ingat na siya bang naulian ang usa, ipulihan og duha. Ano man sa oi si ako nang dugay nagin siya tawtaw nagin siya magkatismo sa ba ako nga nagin siya isyuhan og certificate of residency. Oo, kundi kini siya muhawa diri mga katismo sa aw na kuanan ko na lang gini siya og certificate of residency diri ang napita. Sharo din siya muhawa pula na balik kadugayan oi. Og syempre proud dealer and user of Vigimax and Aroma Herbal Oil here. Oy wow, salamat kayo mama Ma'am J. Thank you so much kaayo ha nga proud yun kaayo ka Ma'am Jayan. Mooni nindot mga kachesmos. Yes, kolektor pod ko sa kaibigan diri ka guas. Uy. Uy, kolektor pod ka diha. Kolektor ka putang ato be. Salamat kayo Ma'am G ha. Kwarta na basta matagatiki. Kwarta ni Ma'am G. Kwarta ka, ni mo rin ko sure. Makita may nakwartahan na ni Ma'am G, oy. Okay, kita yung makwartahan ani. Sige naman lang tagpalit, og you know na. Sige naman lang tagpalit, og maogani. Yes, maogani. Sige naman tagpalit, ani, og you know. Oh, di ba? Oy, mayong gabi, diha kanimo sa Kuya Louie Torres. Oy, si Sir Man ni oy, hello, sir. Wow, maya naman tayo nito. Ika na si Sir Torres. Isa sa pinakagwapo maabi-abihon o maayon ako nga instructor when I was young. During my childhood. Dito, salamat kayo Sir Kuya Louie Torres. O siyempre sa kong uyuan nga maabtikon nga kagawad ra sa may tungan-tungan si Refer Lope. Oh, hello! UED. May panayapon di ayo. Mura naman ilitawag may natong may kutoy naman ang atuang kuhan diri yo ay ang atong mga katidjan-tidjana.
1: Maulagi.
0: Oo, maulagi. Maugane. May kutoy na gano'n. B.E. B.E. po diha kanimo. UED. Kumusta man natin nga buhay-buhay dihan nyo. Okay pa ba sa all right ang oy? Og syempre kang nga Daniel Jeff Vera or basic social ni Daniel Jeff Vera. Hi po, pa-shoutout, yes. How? Ay, nako naman. O, syempre, pa-shoutout from Tivoli South, Cotabato. Alright, hello, Ma'am Stephanie Perez. Diya sa my Tivoli South, Cotabato. Kumusta man ato mga kachismosa chismoso diyan sa may Tivoli South Cotabato, Ma'am Steph. Okay pa bas all right ang on. Basin ang uban raan, nagsinyas-sinyas nila. Uy, shoutout po rin ako ang akong idzaan niya siya. Uy, ang kachurba bo. Ang kachurba bo, syempre, no? Ang love of my life, ani yung EDE ko nga siya. Ayan, Gloria Iko, mga kachismosa. Diyan sa may tuwan-tuwan siya, Philippines. Uy, alas 6, 29, nag-yun mga kachismosa. 29 minutos ang milabay sa lasa isa kagabi. Huwag nagpaminaw lang gihapon kamo diri lang sa 98.5 radyo kay Bigan Mauni ug ato kini. Yes po. Sa katong mga kamulo nagkaon diha padayon sa katong wala pa mahumakon sa manta. Aon sa on taman pagteg ang balada. Oh, ini na mahulat nga si mama kag si papa pa ang matig ang ha mga kabataang barangay dira paglungag na mo mahingon din mga ay kap wala man mi sugnod oy. Kana na lang imong maturi sugnod ra. Aron na pag-abot mang gudi mga magpapa mga kajes mo zana anay kaonon ba igo na lang mo lingkod mo kaon kay mura bigin na kalipay sa tong ginikanan no nga mutabang tao ga kya pag sikay-sikay sa atong pani malay dili kay pagkakuan pa na ano wala man taon mo naglungag kita lang kung rin kaltir ano wala diba magsugod na po dayon sa pinakasugod am I right pakicheck alam ka no basig na ay nakuan raam basig na ay nanawag ang mahiwag ang telepono ang ato ang kontili mga kachas mo sa tuwaran sa kabilang dapi. Ah, for God no okay ra midiri basta naka uy okay ra bukas sa imuha nga imuha na ning naa sa ako ah ang mom stamp kapag mom stamp o na aning nga naa sa ko ah maugane wala pa duha na tingali kag dawat ini mom stamp kada na wise ba nga kachesmosa sa katong mga wala pa nakatuon nakadumdum nakaanig o gahagin atong sibiyan sa radyo kaibigan na alang kita daplin sa dalan at bang sa NVM Mall mga kachesmosa makita ragin na ninyo basta di lang yun pod mo mupiyong ay mupiyong mo. Ngit-ngit pa sa alkitran ang inyong makita. Am I right? Yes, mauganer. Mauganer. Basta man niyo, makaganda ninyo madraga. Madilim ang iyong paligid. Ayaw ba? Maging anak yung mga makakachismosa, makakanta, manggit mo draag yung anak ba? Dili na mga pitpuli. Pitpuli. Mauganer. Ayan na siya mga kachesmoza. Makita rin na ninyo. Basta nilang gipod mo mupiyong. O alang sa katong mga nangitan di haoga. Pulido nga pagkatrabaho. Kay bisan pag ang inyong itsura, ibutang sa taas mga kachesmoza. Ang GRD Printing Services. Andam kayong mo servisyo kaninyo. O 100% ang pagkapulido sa pagkatrabaho. Bisita lang kamuno. Kay doon lang natin sa itong sibiyan sa radyo kay Bigan. Pagsaka ninyo diyan sa hagdan. Step by step, step by step. Yes, makita rin na ninyo ang GRD Printing Services. Yes. Okay, syempre mga kachesmoza. Kaya alas 9:32 lagi mga kachesmoza. Hello, Kapitana B.E.B. Ipo di Inday. Nakalungag na ba ka diha Inday? Daily, pwede kaya take in na oy. I take in. Lahi man akong pasabot, Mama Step. Kaya nga akong pasabot, Mama Step. Kaya nga akong gidala-dala nga na-adres sa akong abaga, ubos. Oo, ubos sa abaga, Mama Step. Kaning kuan, bitaw, mga anak, mani siya. Hello, diya kanimo, Inday. Bani, si Banban man lang ni oy. Di gini siya makakailang mga kachismosa. Si Bani, Zara, Gernes, si Zara. Anyway, sa mga kachismosa, kaya lang sa Israel, taidos na bagyod sa katong mga nag-birthday. Diya, happy, happy birthday. Hinaw, tatagan ka mo kapiskay kabas kong sa panglawas of more birthdays to come. Ang pangutana, naluto na. Or, unsa may naluto ka, basta katong ganahan, godoy. Diba, nagtulon-tulon na dahil mga kalawayan, mga kachismosa. Nagtulon-tulon na dahil, basta mga speaking of pagkaon, di man sa ingon nga, watay ko. Basta kayo mga pagkaon, naging mga kachismosa, muhilab na gadzo, dahil zon ang mga katidzan-tidzan. Maugani. Anyways, may gabi day kay nga sa 2% na siyong kaibigan ng bayan, ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalio. Hello, Pastor, maayong gabi, diha kanimo. Uga, syempre, mga kachesmosa, ato apong ikuan po niya taon-taon, ang ato ang mga

0: malumang kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnakasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan, kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
2: O kalingawan sa Bukidnon,
1: Radyo Kaibigan.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
4: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Nakaplas po ka aroma na eh.
7: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ani ka distagum. Nagpalis ko duha.
6: Oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
7: Hindi ang pran ako. Nindus giyo ka ayaw. Nagunong man itong nangulmul.
6: Oo.
7: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan.
6: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
7: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
6: Salamat sa ginoon na yan.
7: Pamila, makamata ko. Alas ko hato, makatulog na ako. Kuhaan nga. Iho, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
6: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
7: Salamat iwi.
8: Kinsa ni palihog?
9: Si Lucy Alastra.
8: Nag-inom kag Vegemas, kay aduna kay gibati sa lawas?
9: Oo.
8: Kinsa na imong gibati?
9: Kaning wag kagid bitaw?
8: Dugay na nga imong giantos?
9: O dugay na mga disanyo, kito kibo ka ko Vegemas pa na tumar.
8: Oo.
9: Nga, nihilyo na kong kakalagan. Niundang lang sa gasto, kito makaayo ko dyan. Niundang lang sa pagtumar. Nibalik, man. Nibalik na po po.
8: Inom. Okay. Inintensya iga. Pero at least karon nawala.
9: O nawala na sa boy balik sa customer.
8: Okay, salamat kay Igana, salamat kayo.
10: The best songs on the radio.

0: What's up mga katropa, this is Bal Ortiz. Kung nagustuhan nyo aming
1: Radio Kaibigan,
2: this is a record edition from the Black Jack Masterpiece. We got here triple vibes in the house, yo. Rastafari. Alam mo, sobrang-sobrang na talaga ang paghanga ko sa'yo. Tagus-tagusa na hanggang buto. Pero wala akong magawa eh. Kasi, alam mo na, isa akong dorm.

0: 98.5 Radio Kaibigan.
1: Alright mga ka-chess, moza, 9 minutos ay hamupiti mula gapag ang alas 7 sa kagabhion mga ka-chess, moza, olga, daawas, in love.
2: Maawag eh!
1: Kinsa may mga in love diha, itaas ang mga paan. Sa mga in love diha mga ka-chess, moza, ben. Basig in love ni si DJ Aya.
2: Maawag eh!
1: Hello DJ! Are you in love over there? Paki-confirm! Matod pa niya mga ka-chessmoza. Pa-shoutout ko. Shoutout ko na to si DJ Aya mga ka-chessmoza. Yes, hello DJ Aya. May gabi dihang kanimo. Nakapanihapon na ka. Nagluya. Nagluya. Kaingon natin mga diha ng laay.
2: Oh,
1: gani. Oh, good eves. Watching from Mount Kuala Dihuan. Hala! Asa na dapita, uy! Wabag kong kakatuo din na, uy! Hello, Sir Leo Palazan. Good eves. Watching from Mount Kuala Dihuan. Asa ka na dapita ba? Karoon pa kong kakadungog yan na, ay!
2: Oh,
1: gani. Mayong gabi, camp. Shoutout ko sa Flores and family. That's my family. Narzing si Mela Luz Viral Rio GR. Flores Michila ko mi Kumikis. Wende Balizord. Aha, Michelle Kumikis. Flores Ronel Trayan watching live from Kibatang Don Carlos the Philippines. All greetings coming from Mom Letty Ledesma. Hello, Mom Letty. How are you tonight? Grano. Tonight, kina siya mga kachismosa. Kagiliman siya to die. On the die. Anyways, mga kachismosa, sa katong mga nakapani, hapon na, congratulations. Sa katong wala pa pang huyap. Nga nung wala pa mga nakalungag rang nga kaganina pa man itaong ko nag-ingon nga hala pagtigang na
2: maulago
1: buringog sa huwag ka pa matiba gising ganan nga matigang huwag na tigang buringog huwag ka naman siya kayo sa ako naman lang magkuro ginang ato mga katuhuran
2: maulago
1: wala kay giyab ha diba betaw sa katong mga nakapani hapon na once again congratulations sa katong wapan na lagi paglungag lagi
2: maulago.
1: Sa katong mga walay kasutan diha, don't you worry, my dear, my love so sweet, honey, my love so sweet, kay na, gihapon tayo, balig yan. Kala mo, ha?
2: Mahalo
1: ka ni, abid ni mo ko ng kuwan, mga kachismoso ba, nanti pang hatag, dili, manggod, balig ya, manggod, kay di mani ako, ha?
2: Mahalo
1: ka. Sa katong mga walay kasutan diha, na, kitay, fuego, chicken, pastel, lamig, yung kain ni mga kachismoso, walang halong chargyot ni mga kachismoso. Aron mas mulami pa, mas mugana pang inyong hab-hab diha. Parisi sa tuwang fuego blend at chili paste mga kachismosa. Lamig yung kaayo ni mga kachismosa. Kanabitaw nga bagong hinukad nga kanon mga kachismosa. Kanang init-init pa ba? Lamig yung kaya na siya ikamul-kamul ba? Ipababaw. Basta lagi mga pagkaon naging mga kachismosa. Something room yun na naging ito. Magtalaga kung mandayin na itong mga laway. Kurbida. Munang palit na mo sa tuwang fuego blend at chili paste. O galang atong adunay mga ubo nga kahit nagyong kayo isang kaubuhan muling yung tanan. Ano yung kanan sila muling mga rin na hula kinsa man itong gihutoy na. O diba? O atong adunay mga pinaakan sa mga insekto. Hoy! Siguro lang ipalangga ko nga insekto ang namaak. Dili ang tawang nga po nga. O kaya sino niya gato pa nang niaging si Mano Santa nakapanutbras diha ang malunggay ara pa. Uy, bida! Siguro lang gidha nga wala na yung malunggay draa. Yes, sure. Gini mga kachismosa. O katong adunay mga katul-katul sa panit kung sa English pa allergy kung sa Bisaya pa kaget. O kaget naman ay da na pa allergy na lalaman ko. Perbeda gina mga allergy magugoy. Muna ka lang na sa tong aroma ang pinagpalang lana o alang atong adunay mga legit nga balatian dili ng balatian nga zgaw. Sama sa balatian sa natunto sa gugma kay nagpakagaga gising ganan nga pamuyong lang balada hindi na maapil dada why lang gitu
2: maawag
1: wala gyud wala gyud uminaw o buringog za ayaw na kay maghiribik lang deba ano yung maringa at least cup I try
2: maawag
1: lagi at least cup I try then later on nag CRY maria lang sinin mo kachis busbusa nga imong itsura daw hindi gid matsura.
2: Maaw lagi.
1: Oh, hindi na lang yung kumagtil. I will not tell you. Bida. Oh, nga na siya mga ka-chismosa. Kung legit na imong balati, andi ha, imong VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula. Available ka na sa tuwang kaibigan center. Nga rin mo tang sa Alcuino Emporio mga ka-chismosa sa sulod. Kaya wala na sa gawas. Kung di aragi ka sa gawas, di yung ka makapalit.
2: Maaw
1: lagi. Pwede nga mo kasi mo nga naagin na siya sa sulod. Kaya wala lagi na sa gawas.
2: Maaw lagi.
1: Gani. Oh, niya kaningan mga halaw. Wala jug ko. Katuod ka. Bagod. Ayaw ko na. Diya sa sulod. Pagkuhanin mo na. Pagsulod. When you sulod. Aw, nakasulod yung ka. Oh, pagsulod mo mga chismosa na. Diya nga to ang kaibigan. Center. O syempre, sa to ang mga local dealers, mga kachismosa. O paki-legit check po na ang imong mga gipalitan. Diya nga to mga local dealers. Ha? Kay karong panahon na mga kachismosa. Daghan. Nagyud kaayo ang gakopya-kopya. Tama. May correct ka. O diba? Daghan nagyo kayo mga kopya-kopya mga kachismosa instead sa maulian na imong balati. Ha? Nagyo tendency nga madungagan.
3: Tama.
1: Tama na po. O diba? Kay basin makaingon ko ba nga hala ni palit man ta ko ni tumor man ta ko ni ngwa man ta ko niya ano wa man nasamutan kay di ayang imong napalitan kay nopya raman deng oh ina bug tama ron duklon duklon be eto wa ka chess mo za 3 minutos ay hamo piti mula gapak ang alas 7 sa kagabhion ug ako nang hinaot ngang utana na diraan na ka pa ni hapon exam lang za nagadaw daw dire ah oh kay nda ambot lang wala namang ginihap habon mga kachis. Chismosa, oy. Wala isang nga kabugas da. Anyways, mga ka-chismosa, kay gabi, has ka naman gadzong baka tugnaw, tugnawa, oy. Oo, tugnaw ba diha sa inyo? O, basic, dirira sa kuan. Oo, kay naka-full volume ang atong mga ka-erkunan. Oo, muning atong mga kasimod-simura, nagkuno, nagkurog, nagiyod, ang tanang. Oo, diba? Anyways, mga ka-chismosa, we have our next song. Kung ikay akin by a chocolate factory.

0: mga kachismosa daw was kung ikay akin. Uy, di ba pagkabugnaw kayo sa tingong ni Kapitana? Uy, di ba kung ikay akin dito ka sa aking tabi? Makatingin mo, sana all ani mga kachismosa, uy. Sana all na ay katabi. Pero lahi man itong katapa, di mo kagabi, eh. Huwag ka na mong manglimbarot ang imuhang balahibo. Oo, mura pa mga apil mong tangkogo kay na. Diyan na lang yung gumugchel. Alright, shout out to all listener from Valencia Good Samaritan General Hospital, ECI, HIV AIDS Council. Oy, hello Design! Hello Design Anthony Himay Rupuerto ang atuang counselor niya sa may CHO City Health Office mga kachesmoza. Hello may gabi iriha kanimo Design. Kumusta man ang atuang kabuhay-buhayan ran Design, okay pa ba sa all right? Nakapanihapon na baga basig akurat ria ang wala. Mugani. Alright, once again mga kachesmoza, 3 minutos ang milabay sa alas 7 sa kagabihon. O nagapaminaw naghihapon ka mo diri lang sa 98.5 Radyo Kaibigan, mauni og ato ni Olga. Nagbariring ang atuang Pontili. Wait lang ha, kaya atuang isaksak ni Akajot lang. Alright, okay. Sige daw, bitig-ik daw diha, Abin.
1: Hello, Kapitana.
0: Uy, hello! Alright, 475. Pwede bang mahibawan kung si Kinsa ni Zidza?
1: Ikan ko diri nagtawag sa Barangay San Carlos.
0: Uy! Biasa may San Carlos, City, Philippines. Uy, kumusta man? Pwede bang magpaila-ila?
1: Si Maylin Martini.
0: Si Maymay di ay ni. Kini ba si Maymay? Nakapanihapon na ba ni si Maymay?
1: Kamulo
0: mo, wala po mo na kuhaan dihan na sudipan, oy. Kay alingogog, magkayo si Kap, oy. May!
1: Kami hapon na nakakita na, karnirong hungit, inuhani.
0: Unang hungit, unang tulon, ako ta.
2: Maulagi!
0: Bida! No, kinsa may kauban ni Maymay dihan na ni hapon karong gabi una.
1: Ay, akong partner o akong mga tanakan.
0: Hindi nagiging ko ganahan dahil. Basta unahon, gilip. Pero akong partner. Ako. Si Maymay, o. Yung sumay sudan ninyo, May.
1: Ay, kuhay. Utan pa yun ni siya.
0: Oy. Pag kanino ta ng utan mga kachismosa, oy, giun unsa man nga utan na, May? Kini kay ato ning question and answer portion ni si Maymay mga higala.
1: Kamunggay,
0: dahil napoy
1: nang
0: ka,
1: alawi ko ang
0: galing
1: nang kaling kamunggay.
0: Uy, magkakalasa. Amin ako, kamunggay ha, lunlun kamunggay lang ba no? Napoy sa akin ko, logun sa may gisupak ni mo, anak May.
1: Ay, wala lagi, oy, kuhaan lagi ni, gibas, oy, rin lagi ni Kapitana, oy.
0: Oh, gibas, oy, pero na ay isa kapakiting nga magic sarap.
1: Oh,
0: anak yun. Oh, diba? Mas ka na ginawa pagkatayam isa, mga katasun.
2: Wow, wow.
0: May tao, May. Unsa may ato ang ikalaga diya kanimo, May.
1: Manimbaya na ko, Kapitana.
0: Manimbaya si May, mga kachismosa. Sige, May, birada, May, panimbaya na, May.
1: Manimbaya ko sa kaupan diri sa balay, ang partner si Nonoy na balitan kami siya sa ako nga, maling gabihin nila. Ako na yung mga kids ni si Chichi, ay, huwag sa ipit, maling gabihin. So, pala na yung nilakaila sa ako, maling gabihin nila. Hindi mo rin ko yung Kapitana.
0: O, pwede kayo, May!
1: Katong, sa bako daw sa factory.
0: Unsa-unsa to, May?
1: Sa bako, sa factory daw.
0: Huy! Kinigyo si Maymay, hilig yung kayo ng mga diliingon na ito.
2: Maulagi!
0: Masa, tabako sa kapre!
2: Maulagi!
1: Ang dawat, magigid na rin sila.
0: Uy! Ako! Kinakuan yung kuhan ni Kuhan ba ni Maymay kay mga kachismosa kay tungod kay ako naman ko dreya. Kung May, kung wala na siya May, unsa may kuan May, ang atong ipuli May, wala may tabako, dri May, oy, kuan naman ni, oy, Trishby naman ni May.
1: Ako na lang, Olivia Sribin.
0: Ah, Olivia, graan na, eh! Makasayaw-sayaw, day ka ni May.
1: Manayaw daw ko na sila dri, mag-refiring,
0: uy, diba, ganahan so kayo, so idol, day ka ni mo si kuan May, no?
1: idol sa akong mga kauban diri idol.
0: Unsa?
1: Idol nila kay mo. Masayo sayo unday na sigan padungo gana.
0: Wow, graa, makadungog, makayango-yango ba, makaana-ana, hidban-hiba. Ramay may ozomora to may, wala kay nahilimtan may, wasin unyag naapakay nalipatan, diha amay.
1: Ay, wala na, ako na lang mga friends, kabalo na lang nagkinta sila, binabiin ninyo.
0: Oh, katong mga dili ni mo friends, may, saon na to?
1: May nabiigya po, hindi ba
0: nabiig friends? Katong mga dili friends, sa katong mga dili ingo na to. Sa mga kuha ni Maymay, sa katong mga nakaila ni Maymay, o may gabi di ha kanini yung tanay. Oo, unsa pa May? Wanay lain, May? Basta na pa kayo nalimtan yun, May.
1: Ama sa pagtubang, basta nakaradyo kaipigan, mauni, o yan.
0: Alright, mga kachismosa, that was a Maymay of San Carlos, the Philippines. Pwede ba na paibog si Maymay, mga kachismosa, kay nakakuan ako no si Zaka na bitang nanihapon na siya together with her, you know na. Oo, naglagot ko ni Mumay, ha? Isa na lang ka, May. Oh, kinsa man ito nanawag, anong gipawang man? Ay, naku! Okay, ato ang from... 886 sa tuwing basahon ng iyahang gitags. Good evening, Kapitan. Maayo kay nakabalik na kag-program sa radio kay Bigan. Pero gabi na imong programa, Kapitan. Atong una, buntag man imong programa si Angelica Kunog ni imo ning avid listener sa imong programa sa una, Kapitan. Taga Puro Kan 9 Tugaya, Valencia City. Si Angelica man di ay ni mga kachismosa. I miss you, Angelica. Angelica. What a balingugug kay Angela. Yes, so may tugay as Zere Philippines. Yes, Angelica, daghang kay salamat ha. Kay avid listener, juka na ako. Kabalo, juku, ana.
2: Masa
0: Angelica Kunog na gani, taga tugay. Yan, nagina siya mga kachismosa. What a ba, 10 minutos sa milabay sa alas 7 sa kagabihon. Og nagapaminaw lang hihapon kamo dali lang sa 98.5 radyo kay Biga na mauni og ato niya. Og again, sa makausap pa mga kachismosa. Moza, sa katong mga gusto diha ang manawag ang numero sa tuang puntile kung anay yung mahiwagang ko digo kay pagsugod na ko ang numero nagsugod sa numero 0 o kang uban to be continue unsa daw to be continue naman hinoonoy zero 9 charot lang nalimot bitaw ko nalimtan oy sa numero 09656011688. Oo, sa makausap pa kay Murak Paspas na namanggit kayo si Kapitana 09656011688. Alright, request kong song I My Day ko ba I miss you, Kapitana. Onsa ni I My Day ko ba I'm onsa ni oy Angelica, butangi go ni kama Angelica. Maglisod matagbasa ni Angelica. Oy, imay day ko ba? I miss you too. Imay day tika. Ligid si Angelica. Oy, ano mo is mga kachismosa? 11 minutos sa milabay sa alas 7 sa kagabihon. Oga, we're going to play one of the requested song. Okay, magsayo-sayo. Rabigid daw to si Kuan, no? Si Maymay diha sa May San Carlos City, Philippines.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Hala, kagwapo ko na ni mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
3: Quality ng prantang services, apaan ang presyo, barato na gitayo.
2: Na, apari ay na.
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
2: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Ako si Imaneri, taga Poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikong mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
6: Kinsa ni palihog?
7: Ako pa ko ni Tony.
6: Ah, yes, unsa ato igan?
7: Ako ni ka testimony aning BG Max. Kaning ako nga ulo ba na kadanlog ko diri sa siminto sa iya balay na nabundak ni sa siminto. Moto pastor nakainom ko sing duha lang ka bilog. Kaloy sa Ginoo. Halin sa to sa karon wala na gid nagsakit. Tapos ang mga bata ko amo ni ang ginapainom ko kung magsakit. Kitanda. Tapos tong dito kami sa Kibawi, tong pakaisa ko, yung tagaan ko ni Bradley B. Ay grabe na. Patay na gid tanawon tong ako nga pakaisa. Gin tagaan ko niya sing anom kabilog. Amura to gin haplas ko. Ginauksigin ang bata pastor. Ka taon-taon na nga ang baba sa bata. Nagsiling ko ay salamat sa Ginoo nga nabuhi pa ang bata.
6: Okay Igan, salamat kayo Igan.
3: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
3: Ilabash ang bida sa lamisha. Fuego blend jelly paste.
9: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste. Sukad karon, mataghamal. Kaupan din na to kanunay ang bida sa lamisha. Ang Fuego blend jelly paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
1: The best songs on the radio.

0: 98.5 Radio Kaibigan.
1: Alright mga kachasmosa, alas 7.41 na yun mga kachasmosa, 41 minuto sumilabay sa alas 7 sa kagabi. O ano, nagpaminaw lang gihapon ka mo diri lang sa 98.5 Radyo Kaibigan, mauli og ato ni. Oy, nalay ko i-chismis sa inyo mga kachasmosa, ha? Kari kay legit din siya nga kuan ha, pero lamay gini siya mga kachasmosa. Okay, so magunay si Baby Q. Nakahinom doon pa mo ano niya mga kachasmosa, kani si Baby Q. Away laing cute din mga kachasmosa sa Sibian sa Radyo Kaibigan. Pag zoomogin ninyo, basta makakita na mo macho nga baby sa daw gitunulan ko niya og taza mga kachismosa. Oo, gitunulan ko niya og taza unya nanin siya gidala dri ang Herbiva coffee blend mga kachismosa. Yes, og lami yun siya mga kachismosa kaya ang gamit niini stevia dahil robusta coffee, chia seeds, spirulina, daghan, kaayo ni siya mga kuan mga kachismosa ka ng mekos mga sagol. Oo, maugani. So salamat kaayo kuan ha, baby cute. Awa ko ba sinun niya, mahuman ko nag-inom karun, mahuman ko nag-higop rung mga kachismosa paninglan din ta. Oh, tag 22, sarba daw ni. Patso! Wala na magiging 22 ini mga kachismosa. Saon na lang. Anyways, mga kachismosa, ayaw ganyan yung kalimtihan nga kinitong mga programa. Hatod ka na to sa aroma. Herbal oil ang pinagpaalang lana. Ipiktibog yung kaayo ni Alang atong adunay mga ubo nga dahin. Nagyong kaayo, isa kaubuhan muling yung tanan. O galang atong adunay mga pinaakan sa mga insekto o varicose veins. Sa plasi lang na sa itong aroma ang pinagpaalang lana. O syempre, Alang atong adunay mga legit nga balatian. Dili ng balatian nga scam. Uy! Sama sa balatian sa natunto sa gugma o balatian sa walay kwarta. Oo, murag si Sindilo. Oo, ay, naku talaga Sindi. Oo, wala na tayong money. Zaon na lang niya itong kuwan mga karisitahan ini mga Sindi. Oo, makusutan magkakaninanay ini. Oo, wala daw giluwa sa masyin. Pagsaksak niya ana sa mahiwagang masyin mga kachismon sa wa daw giluwa. E dupla, bala na. Kanaigit si Cindy Lou. Oo, muna siya mga kachismosa. Kung legit na imong dinaramdam diha, email Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Available ka rin sa itong kaibigan center o sa tanang mga local dealers. O take note lang yun mga kachismosa. Ha? Dito lang yun mo sa legit mo palit kay base ng inyong mapalitan. Aw na, gikupya lamang. Instead sa maulian, biskay maulian inyong balatian, nag tendency nga madungagan. Hoy! Oo, muna siya, ganahan ka na Cindy Lou balatian plus one. O, dili, di ba? Lain kayo yun. Maka, lain mo siya kayo na siya kapoy. Itong balatian nga. Dugay na magkukay niya akong giagwanta niya akong mga balatian, Drika. Dugay na madeng, ano imo? Yun na, ano imo bang yung gidadana? Giagwanta-gwanta niya mo ang kabalatian na Cindy Lou. Saan talaga lang ni katawan na lang nato nito mga problema. Bita, mga kachasmosa, alang atong nagsagubang diha ang problema. Aha, kami po diri. Kami po diri. Bitaw no mga kachismosa, ayaw gin mo kaguol nga daghan kay mo problema. Kay matod palagi nila mga kachismosa, ang problema daw lamas ra gyud niya siya sa kinabuhi. So sa ato ba kanang lamas ko sa pagkaon gani magpalami man, so sa ato ba kung daghan kayo kag problema ang imong kinabuhi has ka pagkalami-lamia. Ganahan ka na Zendalo. Lami kayo mong kinabuhi, daghan kay ka problema. Bida! Oh, murang akong bugas diri, wa na gyud ng wa. Dagko na gyud kayo ba mura na ginukanukanuka. Kasi tabi po sa lahat ng kumakain diyan. But anyways, mga kachismosa sa katong wala ikasunan diha. Don't you worry my love darling so sweet. Nagyapon tayo baligya habisan pagbali balihon. Oh no. Baligya lang lagi gihapon. No, ang atuang tuang fuego chicken pastel og syempre haron mawala gid ang bidli. Bidli ha? Wala na, di magiging resistances. Di magiging dutlan o bidli. Sika mga kachismosa tungod kay dawa may giti man sa ingon nga watay ugam. So just something like that yun mga kachismosa, no? Parisi sa to nga fuego blend at chili paste mga kachismosa. Uy, di ba makatulon-tulon da yun ta? Available kaya po na sa itong kaibigan na center. Siyempre mga kachismosa ang itong kaibigan center na nimutang sa Alcuino Emporium City Philippines. Yes po mga kachis po sa diya yun sa sulod ha, kay wala na siya sa gawas, kay kuhiya mo sa gawas di yun mo makapalit maugani ako na yung ambito po kasod yun grand morbida na lang yun. Anyways mga kachis mo sa alas 7:46 na yun mga kachis mo sa again ha sa katong adunay mga kuan diya adunay mga unsa sendelo ang wala sa imo ha nga naa sa ila basing naapod sila okay. Kwarta. Mona Zang. Oo. Kinsa mo po rin magkauban, Sindilo? Si? Si Inday. Kini. Kini man ko si Sindi o si Inday, mga kachismosa. Gisugo man ko nagpakuha o kwarta. Ang nahitabo, naun sa manghitabo ang Inday? Ha? Wala giluwa sa machine. Unsa ang tumandiron Inday? Kay wala man kahagiluwa sa machine, nakahibaw na si nanay ini Inday. Ha? Nakaba. Uy, ay. Oo, kana pagir mga kachismosa, kana bitong muupay pigado api kita, wag yung tay kwarta. Kaya surang-surangon pagadzod ka unok, imupay iunok-unok ba? Oo, kung sa kung kana bitong kung sa banta pa, dungol pating, ana pa, iunok-unokon po ga, wala ginoon, giluwa ang mahiwagang card sa machine. Ado! Dahil sa ako na lang, ne, no, anya ang resita nagkuan. Anyways, mga kachismosa, no, tunga na i-appeal sa tuwang pag-ampo ang ngaunta ba ngayon na si DJ Ari mga kachesmosa kay naa siya karoon naka-admit sa sanitaryong mga kachesmosa. Yes, muuling si Sendilo diri ang gisugo pa kong kwarta niya na unsang hitabo wa man giluwa daw but lang gangirit naman ni Dre. Uy, gangirit na ni gangirit lipat ta mo mag ningo nga ate don't you worry be happy wala ba don't worry be happy everything is happy put lang mo ilog yun pito mga kachispuso kaya ako diri nga pag yun nga ate ate taysa kay nagkakuan ate ay an available lang yun si ate ang card wala git giluwa Lunes pa daw. Uy, kunya ang resita mga kachismosa, di naman makahulat og Lunes. Uy! Taan naman yun siya. It's coming and it's 2 pages. Take note to. Tiaw mo na mga kachismosa ang resita ni DJ Ray mga kachismosa. Duhagin na siya kapahina. Mas kagad sa pagkadagahana, no? Kung naamoy mga sobra-sobra diha, gaitabi. Eto, no? Murag ipaagin na lang natin sa katawang mga kachismosa. Bisag ang deep inside as ka na gayong pagkaguula.
2: Maulay!
1: Oo, pila na ka simana mga kachismosa ang si DJ Ray naa sa hospital mga kachismosa. O kinahanglan siya sa tuang sa inyong ang mga pag-ampo. No, kung doon na mo yung mga panahon, i-appeal sa pag-ampo ang kaayuhan ni DJ Ray mga kachesmosa. Kaya, dilig yun na lalim ang iyahang kahimtang karoon. Anyways, mga kachesmosa, kay alas 7:49 naman yun mga kachesmosa. It's time to say bye-bye na. Kay si Cindy Drea, yung tinanawan sa kuhait na. Oo, naisang sige, pangkay tawit-wit yati. Mauli naman nung tata. Masawang manatutungkuhan nga, wak maging nakuhang kwarta. But lang but lang yun mga mbu. Anyways mga kachesmosa base na sa sunod Sabado mga kachesmosa buntag na ta. Oo. Pwede ba buntag na ta kay base nun yag alingguga na mo diha ang gabi naman ta sa gabi naman ta pagkaalingguga alingas sa ba maugan ni ayun na magkakwandera ako na sagot bahalag aduna kita'y dagahan gatapunog nga mga kaproblema. Anyways mga kachesmosa sa sunod at Sabado na po at sa susamang istasyon diri lang sa 98.5 Radyo kay Gigan Maoni og ato ni kini si Kapitanan mga chesmosa. Bye bye.
3: Number 1 means you're always on top.
4: Radyo Kaibigan 98.5.

0: Kai Biga.
1: Your number one radio.
2: Paliog ko pa ila-ila og taga-asa?
3: Ako, si Inday, nagpuyo sa Purokri sa Bakan, Padantalan, Maraman, Pastor.
2: Taga-Padantalan, yes. Ikat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
3: Adtong bulan sa December, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka uma, ningon akong mana nga, ipa-check up na lang na. Kay nara ba sa mata? Yan, ningon ko, Pastor, nga tabon-tabon naman na. Kay di man yun sa iyahang aibol, Pastor, ba?
2: Okay, oo.
3: Gibutangan dayon ako, gipreyhan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayo yun niya akong anak. Niya akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old pa.
2: Yes, yes,
3: oh. Sabado man itong itabo, Pastor, sali Sabado sa Odo, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobra, Pastor, akong ipainom sa iya.
2: Okay.
3: Pagka Domingo sa Odo, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
2: Uy, daghan na.
3: Okay, kung ano, Pastor, ramay na may butoy diri sa dapit sa iyang kaning sabon-tabon.
2: Ah, okay. So, mura guwa to masulag mananap siguro, nagidiprensya iyang mata. Naginiturok.
3: Oo.
2: Okay. So, karon, kamo sa igan, okay na.
3: Muna ka muna, Pastor.
2: Pila ka, Vigimax?
3: Tulo
2: ra. So, okay na karon.
3: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
2: Okay. Salamat kayo, Igan Indaya. Salamat din kaayo sa pagtawag usap.
4: Salamat dun ako sa Ginoo. Kay sila lang ka sumaksa ako na inom, nakabindog ko. Tapos ipalitan ko gahapla sa akong mama. Sila lang ako na inom, nakabindog ko. Tapos ang tanan nga ugaw, akong gipang ano tanan, ipagawat sa tambal. Ang akong gipangitang, murag ka ng mga lapok.
5: Mao ba?
4: Pila
5: dai ka kaadlaw nga kuan o mato si mang mama duwa ka si manag kang dili kalakaw, di ka bakod, unsa man?
4: Oo, dili ko makalakaw, dili ko katindo gunya akon tiil murag ka nang ipamaol tanan.
5: Pamaol tanan. Tapos ang inom ka og kapsula, nagbawas ka og daghan kaayong mga hugaw?
4: Oo, mga hugaw akong di pagawas ng mga gikan sa akong tiyan, mga hugaw, mga nagumlago, mga itom. Mao ba?
5: Dili normal lang imong pagbawas dai kani adto siguro.
4: Siguro.
5: Okay.
4: Kaya napasalamat ko sa Ginoo kay nakatindog na ko ron, nakaulit ko diri sa mua.
5: Asa ka napit sa ginsan, katrabaho ka or dito ka po yun?
4: Wala, dito ka po yun akong bana.
5: Yeah, okay. So, nag-antos ka sa sakit, karon salamat sa Diyos na ayo ka. Pilang kapsula imong gainom nga nakabakudayin ka o nakarakaw?
4: Mga apat lang.
5: Apat lang? So, karon gikan sa ginsan?
4: Nakatindog ko.
5: Nakatindog ka?
4: Nakatindog ka.
5: So karon gikan sa ginsa nagkabiyahe ka na pauli diya sa Bumbayan aron pagbutar.
4: Oh, nagpauli ko tricycle lang dali among gitakyan.
5: Gikan sa ginsan?
4: Oo.
5: Okay. Salamat kinsa kay ni Paliog?
4: Shirley Pilan.
5: Okay, salamat kayo Igan gikan sa ginsan.
2: Unsa ato Igan?
6: Na ako'y magulang Pastor Banga nag sakit dito sa Takurong, Pastor. Nagduaw ko dito, Pastor, sa iya. Dala kong gigimak. Wala ra kabuok mo na akong gipalit.
2: O sa iyang sakit?
6: Duha na kabulan, Pastor. Wala gin siya nakabakod. Naglubog sa Pastor na daghan kayo ng bukol sa iyang mga tiil, Pastor. Kamot na ka ng
2: bukol
6: sa julin, Pastor. Murag taas din siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kayo sa mga bukol sa mga kamot, Pastor. Tiil. Agoy, nginig kayo tanawan, Pastor. Tainom na ako sa gigimak. Duha kabuok, Pastor.
2: Duha kabuok.
6: Dayan siya sa ako nga sus. Salamat kay nga nagduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po, di pa inang po na ko sa utro. Dora, di hapon ka buo, Pastor. Dua,
2: yes.
6: Ala, Pastor, pagkabuntag, Pastor, nagbakod man.
2: So, nagasalba.
6: Salamat, kid ko sa Ginoo, Pastor. Naghilat, kid ko pa. Salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di na ako magulang for 2 months.
2: 2 months ka naglubog, nakigda lang.
6: Oo, naglubog. Ito, Pastor, nga nang gamay, nagudiyang matiin.
2: Upat lang kakasulaan na inom. Nakabakod na.
6: Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo, Pastor. Nagdito mga bukol siyang lawas, Pastor. Nangawala man ka na.
2: Nangawala na. Salamat ka, Iga, na. Salamat, Iga, ayo.
6: Sige, Pastor.
2: Okay, salamat.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ni Pastor si Rizal de Mimbila sa Purok 5 Bantal. Ang asawa Pastor ba katong hospital kay yang dibate ang yang matawag ang yang liog sakit ang yang lughan maghuot. Sa dito kami sa hospital nagkalit og tulo ka buk bidimak ang ipalitan siya tulo ka buk. Pag-abot na ko sa hospital akong ipainom. Tapos daw mga after 5 minutes naman naman tugawala ang kapula siya ang mata niya ang yang dibate siya ang lughan kurag na kalma-kalma ba. Pagkaod daw akong pasabunsunan sa gabi ingon din siya nga bungo pinang akong kwan ang lughan magawas ang tabumak. Sige, ang si decision sa doktor magawas ta. Palit na po kong tulo ka buk sa kwan Alquino. Mara rin itong resita niya wala na ako mapalit. Kato na lang tulo ka buk bidimak. Ano nang tagigisigin niya okay. Minde. Nantin na siya pastor wala na itong kahot yung lughan ang kasakit yung liog ang okay. Pulas yung mata.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, ay, kadaghan magyayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
4: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
8: May butang ni mo diyan, kaibigan.
9: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon Mall.
8: Okay, taga San Francisco, Talibon Bohol. Yes, Egan, kasi pangalan?
9: Felix Villareza.
8: Kung sa may mong pasalamatan sa Diyos?
9: Pasalamat ko sa Diyos na nahubungan ko na taong doktor na naado sa labdolo. Ibalik, naringkabot niya, kaya iaring ko na.
8: Okay.
9: Kung sa mag-iwala mo, linanto mo sa ila ka rinir sa mayor kaya na may-start niya dito, ma-aroma akong kuhan. Kanang nilibat. O nang imo na ako, nang inong ko sa ahang kalasama, kanang inong ko, akong pagkama, nang inong ko sa kanang nilibat. Anton, ang ibotanan, ang unang ko na, nang dagsarwan.
8: Oo.
9: Nako, kahurot niyong kuhan ka nilibat, walang ulo. Inong ko, inong alam inong antolo. Pagdaran na inong kanilaw.
8: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
9: Sa Ginoo, Pastor Dan.
8: So, Igan, salamat din kayo. Kinsa ka ni pangalan, ani?
9: Noel Estina.
8: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
1: The best songs on the radio.

0: Lian,
1: taga asa?
0: Lurugan, Kasordan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte?
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Kasordan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong antos sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Kasordan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa bagha, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, Kasordan, yung ikalibang.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o Gavigy Max Plus?
0: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, oh, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: I-cancel! Unsay kayuwang imong naangkong gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Ganang naman ko, enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart? Mabati ni mong nga sakit? Unsa man?
1: Sa una, kanang hangakon kong ayaw ba?
0: Oo.
1: Gayon, nagtay ko o gisima, kuriya-kuriya karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon? O niya, murag, mas lay imong paminaw karon kung para ka ni Adto sa wak ka pa magamit sa video box plus.
1: Oh, Pastor, ganang iwang pagyo ko sa una kayo, Pastor. Oo.
0: Ano uli ang gana? So, na de kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat na sa.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa Aglayan. Oga, salamat.

0: Isa ni Palayog.
1: Si Annabelle na pala yung address na kurang to, sir.
0: Okay, ikan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nanta ko sa Dino Pastor ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang mura stiff neck, Pastor ba?
0: Ah, stiff neck siya.
1: Oh. Niya, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangusog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Niya, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dito siya kaayo, Pastor, bang abilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gigamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor. Diyan na yun, Pastor, pagkatatot, Pastor, wala, naging sakit sa iyang liog, Pastor. Makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, sa ito, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan na nga daan. So,
1: imong oh, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakloban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana, imong giaplasan.
1: Akong giaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala da yun, ang sakit.
1: Oh, nawala da yun, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor, oh. Sinuod yun, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan, Annabelle of...

0: Lian Kasordan.
1: Taga asa?
0: Lurugan Kasordan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, ose at masulti.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Kasordan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong antos sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Kasordan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay Kono, Almoranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor, Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro Kasordan yung ikalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o gabi Digimax Plus?
0: Yes,
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, oh, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo ka...

0: sa Nipaluyog?
1: Gumida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulan ng Delco.
0: Okay, unsay ato, masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ng ako, Ipuan, ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, Amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. Oh. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Doctor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group 1.

Ako, isa sa nakapamatuon yun, saka ayon sa Ginoong ginagin ito na nanina ng Didi Maxwestor. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding na dagan ka ayon niya kay Gilayog man sa mga kanding na akong hero, nga ako sa kaya akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adok maging na nasa mapakan na wamang din magdugay, nakapakman din siya. Napipagin niyang ako kayo niya pagka kuwanda yun at to, ang kanding naligid na dito kay kirkirig na gud ang kanding pasto. Di mo itong grabe gina ko ampo sa Ginoong Lord, nakasala na gin ko ani, makabayad na gin ko ani, tanako para magin sa kanding. Oo. Pero salamat gin niya. Pagkawan ako ampo, nakalungguman niya akong pag-umangkon na yung siya ang tidam, kaya kay Dalaro Bidimak, di atong tambalan. Di mo ito na among giyaban o Bidimak, daw gin ka buok, timaan sa kalalo mo, gin na puno ang naman sa kanding gusto, pero salamat Ginoo pagkataon-taon na tabarong lang itong kanding o wala agad maunsa. Okay, so, o sa gid ko sa makapamatuan pastor, nga kita nalangin si Ginoo.

0: Pastor Dino Ribastor.
1: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Naun sa tayong mga asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa iyo, okay. Nakatindog na siya, pinahalin siya. Nakapalit nila Pastor Kuro o Kilian Bijimak. Daro, makatindog na siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naun sa tayong mga asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang bata sa tiyan, namatay. Kay buros mo sa pag-stroke niya.
1: Oo. Mo to siya nga nag-aampo kay mga anak to siya ang problema. Nasuk ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor. Salamat sa Ginoo. Okay, bisa namatay ang bata. Pero karon kita na po ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, karon isa ka butilya.
1: Isa ka butilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sir. Pagkakaroon, Pastor, makalakaw na siya. Agak-agako na po dito sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo. Okay, makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Sa Quezon de Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili, Bantuanon. Iganili, unsay ba ato nga masulti?
1: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan, Gimak, kay isa kito ko sumala pa so nga dili ko makatarong o lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
0: Uy, Binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anay man ko din sa balay si Chris Amor kay Tuki Mlamo sa Sakani.
0: Oo.
1: Nangutang ko sa iya, upat ka buok. Namor po po so, nahinahihay o ka, wala ang Binhod sa PCL, makatarong na kong lakaw.
0: Ay, salamat sa Ginoo.
1: Una ako gusto simulay po so nga, masalamat ko sa Ginoo sa nagipa. Ay, niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa mga tauhan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan, Oba, Barangay Bantu.

0: Sa Nipaluyog.
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan kung sa may atong...
1: Kanang mag-testimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa party sa Yang Tiel nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa Yang Tiel nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang Yang Tiel.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnanak siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala ang Yang Tiel nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: Oo, itanaw nga rin sa doktor ang sugar, namin raman kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnanak na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mura na mag-mixin, Pastor, ang Yang Tiel.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwanto, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong ko sa testimony na dagan kayo nga data. Ayos sa pinaagi sa imong gigima, ng imong tambay. Mato, Pastor, nga natisting niya nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko, gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Antor, akong ipatumar ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis mo sa Yang Tiel. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nawarot ang to. Nauga kayo ng Yang Tiel.
0: Okay.
1: Ang iyan, nagdugang kong palit dahil nag to. O, dugang kong lima. Ang tumaragyod yung nakaayo sa Yang Tiel, Pastor.
0: Amen. O, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino of Barangay.

0: Sa ni Palihog?
1: Ikuan na yun, Dadaw.
0: Igan Dadaw, unsay adto?
1: Dadaw Marlon. Salamat po sa bisimak doktor kay ugot kaya kong ipon bag, hindi ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag, hindi mong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, hindi ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala pa ng ubag, doktor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Cancel, kumusta man?
1: Meron ko eh, gusto mo magawin sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Eh, ito ba ba doon? Ito may spring.
0: Spring.
1: Naglaban ni doctor, tapos pag uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit sa kuwang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na, ang taong ko na lang may, o gini ko ma, dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon na ba, nanak po na. Uy, kapabalakan na ko ang Paris doctor, kay grabe na gud, lukot-lukot na po, ubuntay akong ibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay, o.
1: Pagsimba na mo, muugyod akong ibati, nga grabe gud, nga dapalinto na po, bugnaw nga singot, nga ikit masapot nga, basta mo kakit na siya, mulukot ko ka.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gid ko sa kipastor na moto na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak nga duwa pastor kay napanghangga naman siya matumiksing siya pastor.
0: Ah, okay. Kay mapospital na mo unta?
1: Oo, mapospital na may kay grabe mo na siya sa mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige, pag-andam na diha. Na dili bang ko galihok nga mag-andam kay dili gid na makuha na kong tiyan ba nga okay. Grabe gid nga kasakit. Moto pag-inom na ko bigimak na arang-arang man ko kay naka utot naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod po ang tiyan na to?
1: Oo.
0: So, human at to, nagawas ang hangin, ni okay tayo ni Munggan.
1: Doon nakabuok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mula ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human at to, pinalang ka minutos na ayos ka.
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga Igan, magkato si Igan Lizelle o Barangay.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, Igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muna na pasmuhan, ang gutman guru to siya.
0: Oo.
1: Uli sa balay, nalupog, lupad ka ayo. Ya, grabe kay kabog na wang yang lawas ba. Sa mo rin to nga, ako siya ang diaplasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Sa murag, giparimot siya, dagko kayo. Ako nang gipainom ang bijiwas nga duha jud ka buok
0: na hadlok
1: jud ko.
0: Oo.
1: 5 minutes pastor, naulian din siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya ka ayo?
1: O yan ang luspad? Oo, pwede yung luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oh, yeah, akong gipainom ang bijiwas nga duha ka buok na plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor, nakatulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang gid. Marami ito yung nainom. Dako dito po salamat sa Ginoo Pastor. Kaya dako kayo ikatabang ang Gijimak.
0: Glory to God!
1: Oh.
0: Salamat kay Igan, Lynn. Ramirez, diha. Sa Dipanihog.
2: Si Sir Boy Dayan Midres, kinilagan, Pastor Dan.
0: Yes, Igan, unsa may atong masulti karon?
2: Palit ko, Gijimak, dito lang Igan kana.
0: Pila ka buok imong gipalita?
2: Tulo ra buok, Pastor.
0: Tulo ka buok imong giinom, imong gihaplas.
2: Akong giinom katong kapsul.
0: Giinom imong kapsul.
2: So, tulo ka buok.
0: Tulo ka buok.
2: Tulo pod ka adlaw akong paginom.
0: So, kausa sa kadlaw.
2: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gyud ang sakit sa akong lapalapa, Pastor, din dili na sakit itinog.
0: So, nakabalik
2: na ako atong bisima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho.
2: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpala akong leave.
0: Ah, okay. So, nag-leave ka. So, at least, 1 month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
2: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit. So, unsa ka to, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
2: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulbato na pagsigap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
2: Sa kung kayo, salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sabi ako, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol si panalangin na niya ang biktima. Kapsul, may nakayo sa kuwa, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
2: Sa una na ito, Pastor, sa tanan,
0: Diyos
2: ginoo, good mo yung
0: amen.
2: Una na ito.
0: Kaya amen.
2: Siya may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ka ni paliyog?
2: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Isa ni Paliog.
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Asa alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglupra bitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang upawan ako kay naluoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katul? Ang ulo?
1: O sige. Baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin sa Miki. Dahil maoy na ako.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin sa Miki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Dahil kanang upawan ako yung ulo kay parang nga matambalan na yung tanan. Kay nalata man.
0: Okay.
1: Maoy akong gipagkaya. Uban akong gipainom sa iya. Dahil ang subgaran doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Dibalik na po rin ang taas ang buhok.
0: Ulat ng katul?
1: Ang oo. Oh, gamay na lang kaya ang katul-katul siyang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kisa ni Palio gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: kaibigan Diding Bagaso.
1: Nalipay ko sa ko, Pastor. Uwian na yun siya kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang banan ni igan na Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalagkaw sulod sa walo katuig. Diba, igan ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakaila sa duyan, magganduyan ang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas mo iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang ako.
1: Hindi makigid ang nakauli.
0: Daghang kay kanagasto ng mga maintenance siya kaniad to? Nga tambal?
1: DJ Max, nag-testing siya one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan din. Nga-alibyo din, Pastor, maski sa akong mama, sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ang liog. Nga, karoon, ni kupos-kupos na din, Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: mga apo, mga UTI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulihan din, Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong VG Max Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala ka na dito magbawala, Pastor, sa VG Max.
0: So, kanunay...
1: Sa tignan na kumpanya.
0: So, kanunay ka na ay VG Max Plus diha. So, gabaligya ka VG Max karon diha.
1: Oh, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: pangutana.
0: Kay dagang kapangutana, kay nakita mag nila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Igan.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
0: Sir, salamat kong dakor. Sir, ay, nagkalibang kong dalhan dugo ba?
1: Oo.
0: Niya, itainom ko ni Bibi itong dito ma, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kalo isa gino, karong buntag, ato lang sa hospital.
1: Ah, okay.
0: Kalo isa gino, oh, naulian ng tao, sir, dahi akong kilid.
1: Dahi mong kilid.
0: Ayun, oh. Mamay, yes, alam, naghan tayo dito ba? Mo tinawi ko na pagdahi sa kumpiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakaloy ko sa karon, hindi na lang yung adto sa hospital kay.
1: So,
0: sa hospital na lang yung tapo kay dalawa na dito ng gapon.
1: Ah, gapon.
0: Ang lalak kong talibang dugo, kaya kong kundibin, kaloy sa Ginoo.
1: Nay, ako usabon nay, duwa ka adlaw kang maglibang kang nay dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Dios.
0: Naayo gayod ako.
1: Okay.
0: Kasi kung akong waiter.
1: Oh, ang sa imong waiter na?
0: Gamay gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako ko sa una niya.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oo, niya. Doon nagod ka battle ang akong da.
1: Nainom. So, apil ang imong waiter ni gamay na ni Huyos na.
0: Oo.
1: Pasalamati ang Ginoo nay. Pasalamati ang Ginoo.
0: Salamat dito, sir. Dako, yeah. Ligay ko pasalamat.
1: Salamat kayo, nanay, lalay.

0: Pastor Dino, Pastor.
1: Adino, ay, Pastor Dino of Don Carlos. Ano sa imong asawa, Pastor Dino?
0: Salamat, Pastor, sa iyo. Okay, nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit pila, Pastor Kuro, o kiliang Vigimac. Daro, makatindog na din siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naunsa dito yung asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang iyang kuan, ang bata sa tiya, namatay. Kay buros mo to sa pag-stroke niya.
1: Oo. Moto siya nga nag-aampo, kay mga anak to siya ang problema. Nasuk ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O, Pastor. Salamat sa Ginoo. Okay, bisa namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo. Gato sa Bigimax yun. Nakapalit ko lang, Pastor, kung isang kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw na yung mga asawa.
0: O, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agak na po rin sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo. Kaya makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.
2: Yes, akin sa Dipaliog.
3: Igan Dino, Pastor Dan.
2: Yes, Igan Dino, sa ato Igan Dino.
3: Asong mama Igan bang, yung guiter bito sa liog, kaya nagamay na ba ya?
2: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
3: Oh, dako na yung guiter niya. Karoon, kupus-kupus na.
2: Kupus-kupus na. Pila ka buk yung nainom?
3: Nakapalit nang ko diya, o isa ka buk.
2: Isotilya?
3: Sir.
2: Yes.
3: Anam-anam lang niya, inom.
2: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kin mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
3: Oh, muana lagi ko diyan, Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
2: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gutilya na po diyan sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diyan. O, di ba?

0: Palayog?
1: Turing Lumbore.
0: Okay, taga sa Kaigan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato, Igan?
1: Mag-simuna yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung itong sulayan nga, ganun ko, usalan yun ka, Max. Nakilala lang ko rin, wala naman, nigawin akong gibati. Tungod na itong giyong ako, usalan yun ka, buo kapsura sa Bidimax. So magpasalamat ko na ang Bidimax pa nakasabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Yes, ah, kinsa ni Palayog?
1: At si Hilda na sa Ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Biginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulant ako sa doktor. Dinakabibin ko na magkalit o Bigima, tulang kabukas na dan, din. Na arang na dahil ko, wala na ko nakaadto sa doktor. Salamat, Pitsa Diyos.
0: Salamat.
1: Sa pa.
0: Kinsa ni Palayog? Biginax. Kinsa ni Palayog?
1: Hilda sa Ripa sa Alamid.
0: Ah, kinsa ni Palayog?
2: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
2: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa Alanib?
2: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
2: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglupra bitaw, dahil nahalapa.
0: Oo.
2: Dayon, nagpalit ko lang Igan kami.

0: Gamay na lang kayang katul-katul siyang ulo.
1: Salamat sa Ginoo.
0: Umara na, Pastor. Salamat
1: okay. Kisa di palyo gani, kisa to si?
0: Igan Imay Urungan.
1: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan, salamat.

0: ¿Quién sale para yoga?
1: Hoy,
0: Igan Nisel, ¿cómo está, man, Igan Nisel? Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Bijimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimax, Pastor. Nagpadayon patingali o dulo o gana ako ang kutoy na bako tayo. Tungod sa Ginoo, Pastor, na naa ang Bijimax, Pastor.
0: O sa kadugay yun ang antusin mo si Mong Tutoy ang matulimong nagubag o gatulo o gana na?
1: Kung ano, Pastor, kami tugod
0: sa 19
1: pa akong edad, Pastor.
0: Uy, dalaga ka pa ito. Wala ka buwan akong anak. Dalaga ka. Dalaga ka. Nga naminyo ka o nakaanak o tulo.
1: Wala ka niya makutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
0: Ah, wak makatutoy tungod kay gawbag o ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, oh, nakainom ko Vigimax Plus, Sir. Kuan pa ito, kami napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuluan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang laping-ping, iyang color.
0: Pilay mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos so, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Oh. Magdaan po ko naging pastor, i-advise na ako sa doktor na ako ang ipa-operahan at naapon ko na akong pitas ko ito, kabati mong lalang sa pitas. Pero wala po mo kuan pastor, kay
0: lisod
1: kayo o wala tayo ikit pati mo. Dapo, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan Lisel. Tagalog.

0: bibin mo tisilya ni sa purok na balinsa ko sa Sudan. Yes. Na ako karon dili sa talayron sa akong uyuan nga tanang si Marcelo gipitas yun. Isa po niya sa ibigan din. At yung naging bulan manggod, pag hindi na mo dili nagluya ni siya.
1: Okay, nga nagluya man?
0: Sa gibate. Pero nag-inom na siya o bigimas. Nga nangatawa na ko sa akong auntie unsa, hindi pa inom na sa akong angkon. Ngayon sa gita, inom na niya bigimas o ganang aroma, gita po niya, haplas. Ngayon, kaloy sa Ginoo, karon kayo nang nilaag na po ng sila. Kaya, birthday po niya, nagsay sintaan niya sa kitaro. Kaloy sa Ginoo, maayo na gigayang panlawas, Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: palihog?
1: Ikaw na Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay Ugot kaya kong ipon bag, hindi ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag, imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag.
1: Oo, oh, hindi ako.
0: Nawala ang sakit.
1: Nawala po ang ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Igan Diding Bagaso.
1: Nalipay ko sa ko, Pastor. Uwian na yun siya sa makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa isuroyan ni, ang banan ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalagkaw sulod sa walo katuig. Diba, Igan Ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdanduyan lang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas mo iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang ako?
1: Di makagad ang nakauli.
0: Daghang kay ka nagasto ng mga maintenance siya kaniad to? Nga tambal?
1: Digimax na testing siya one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ni alibiyo gid Pastor maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter si Anliog nga karon ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: mga apo, mga UPI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulihan gid Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong nga pag-ampo.
1: Wala na di kumabawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa ginis sa tigmok na kumpamilya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya kang Vigimax karon diha.
1: O, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kapangutana, kay nakita mo ginilang na ayaw imong bana. Salamat kayo,

0: Gansel, unsay kayuhan ni muna angkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios.
1: Ganang naman ko enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit unsa man?
1: Sa una kanang kuan kanang hangakon kog ayo ba.
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko og gisima, Korea po yag karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka di ka hangakon. Unya murag mas mas lay imong paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa VG Max Plus.
1: Oh, Pastor, ganang iwang pagyo ko sa una kayo, Pastor. Wala oh. Ko nung wala na kong kalag. Maroon na uli-uli
0: ang gana. So, na day kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat na, Sir.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: Isa ni Palayog?
1: Si Annabelle nga pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay. Ikan, Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nanta ko sa Dino, Pastor, ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang mura stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya.
1: Oh. Nga, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangasog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Nga, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dito siya kaayo, Pastor, bang abilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor, wala, naging sakit sa iyang liog, Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, sa ito pa, gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan na nga daan. So,
1: imong oh, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana, imong giyaplasan.
1: Akong giyaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala da yun, ang sakit.
1: Oh, nawala da yun, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, oh, Pastor, oo. Oh. Sinulog yun, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan, Annabelle of...

0: Isa ni palihog.
1: Ginisel, si Maya. Pastor.
0: Oy, Iganisel. Kamusta man, Iganisel?
1: Magpasalamat lang ang pastor, pastor, sa Bidimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Bidimax. Yes.
1: Yes.
0: Oo.
1: Pero wala ning Bidimax, pastor. Nagpadayon pati nga o tulo o gana. Ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo, pastor. Nanaa ang Bidimax, pastor.
0: O sa kadugayon ng antusin mo si Mong Totoy, matuloy mo nagubag o gatulo o gana na?
1: Kung ano, pastor, kami tugod pa sa 19 pa akong edad, pastor.
0: Uy, dalaga ka pa, Anto.
1: Dalaga ka po ang anak ko.
0: Dalaga ka, Anto, nga namin niyo ka o nakaanak o tulo.
1: Oh, wala niyo matutoy sa akong tulo ka anak, pastor.
0: Ah, wa makatutoy tungod kay gaubag o ganana.
1: Baho man, pastor.
0: Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, to. Kung antap, ito, kami napulok pa kabuok, pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, mga pink-pink, siya ang color.
0: Kailan mong edad karon ni Ganisel?
1: 40 na, pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos naging pastor. I-advise na ako sa doktor na ako ang ipa-operahan. Napon ko na akong pitas tutoy, kaya mati mong lalang sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan, pastor, kay
0: isod
1: kayo o wala tayo ikit pati mo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel, taga-barang.

0: Kaysa ni Palayog?
1: Turin Lumbore.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato, Igan?
1: Sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung itong sulayan, nalaginan ko, usalan yun ka, Max. Natingala lang ko, kaya nawala naman, hindi gawin akong gibati. Tungo dahil itong giyong na kung usalan yun ka, buong kapsura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan ang ikaya ng akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Borisel, kamusta man?
2: Nanang
0: ko eh,
2: gusto mo mo gawin sa ako ang piyan na ito.
0: Okay.
2: Atong ba doon? Atong may spring.
0: Spring.
2: Naglabang ni Pastor, tapos pag-uli na mo anang hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na, untaon ko na lang may, dili ko ma... Dili ang siyang Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon ra ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ako ang paris na to kay grabe na gud, lukot-lukot na po. Huguntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay, o.
2: Pagsimba na mo, maugyod akong gibati. Nga grabe gud nga, napanuto na po. Bugno nga singot nga, okay. Ikit masapot nga, basta mo kakit na siya, mulukot ikog ka.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
2: Grabe gig ko sa kipastor na moto na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak mga duwa pastor kay kapanghanggar naman siya matumiksin siya pastor.
0: Ah, okay. Kay mapospital na mo unta.
2: Oo, mapospital na may kay grabe mo na siya mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige pag andam na diha. Na dili man ko galihok nga mag-andam kay dili ginato ma ko na kong tiyan ba nga okay. Grabe gig niya pasakit. Moto pag inom na ko bigimak na arang-arang man ko kay utok naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod ang tiyan ato?
2: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni Munggan.
2: Doon nakabuhok, pastor, akong mainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra.
2: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human ato, pinalang ka minutos na ayos ka?
2: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga Igan, magkato si Igan Lizel o barangay.
3: Pastor, delivery, pastor.
0: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Naun sa tayong mga asawa, Pastor Dino?
3: Wala, Pastor, sa isa, okay. Nakatindog na siya, pinahalin siya. Nakapalit nila Pastor Kuro, o Kilian Bijimak. Daro, makatindog na siya, Pastor. Salamat sa ayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
0: Okay. Naun sa tayong mga asawa, gani, Igana Dino?
3: Na-stroke po siya, Pastor. Ang iyang kuan, ang bata sa tiyan, namatay. Kay buros nito siya pagka-stroke niya.
0: Oo. Moto siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastok ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
3: Oh, Pastor. Salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata. Pero karon kita na po ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo ug ato sa Bigimax yon. Nakapalit ko la Pastor karon sa kabutilya.
0: Isa kabutilya. Salamat kayo Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
3: Oh, sir, pagkakaron Pastor makalakaw na siya, agad-agad ko na po diri sa dingding, katindog na siya.
0: Okay.
3: Salamat sa Ginoo kay makalipod na gyud siya.
0: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Ako sa nakapamatuod yun, sa kaya sa Ginoo nga gigagin ito na kanina ng Didi Makpastor. Katulad yung sa tubig na mo, damay kanding nga, daghan kayo niya kay ginayog man sa mga kanding ang akong hero, madakosan kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe yun akong adlok maging nga, nasa mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napili pag yun yung dako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na yun to kay kirkirig na gudang kanding pastor. Di ba itong grabe gina akong ampo sa Ginoo nga Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, sa naku para bagid sa kanding. Oo. Pero salamat gid niya. Pagkawan akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon nga. Yung siya ang tida mo, kaya kayo nalang rabid di mak. Di atong tambalan. Di mo ito nga among giyaban o, di mak, doon gid ka buhok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor. Pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lang yun tong kanding o wala yun maunsa. O sa yun po sa makapamatuan pastor niya, dito na lang yun. Sige.
1: Yan, Diding Bakaso.
2: Nalipay yung kong dako, pastor. Ulian na yun siya sa makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, pastor.
1: Nagsuroy? Nilakaw siya?
2: Oo, talakaw naman siya, pastor.
1: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wagi kayo magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni igan na Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalagkaw sulod sa 8 tuig. Di ba, igan ding, 8 tuig?
2: Oo.
1: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdanduyan na siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
2: 8 years, good.
1: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
2: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
1: Daghang
2: ako? Dikimak siya gadang nasauli.
1: Daghang kay kanagasto nga mga maintenance siya kaniad to? Nga tambal?
2: DJ Max, nag-testing sa one bottle.
1: Oo.
2: Oo. Daghan din. Ni Olivia, big pastor, maski sa akong mama, sa Twitter.
1: Kamusta ang Twitter si mong mama?
2: Dako yung Twitter si Ang Leo, nga karoon, ni kupos-kupos na give pastor. Gamay na lang.
1: Gamay na lang ang nabilin.
2: Oo.
1: So,
2: akong mga apo, mga UPI, takipatiyan.
1: Oo.
2: Mga ulihan, big pastor.
1: Naulihan naman ni gamit sa atong VG Max Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
2: Wala na dito magbawala, pastor, sa VG Max.
1: So, kanunay...
2: Sa tigmok na kong pamilya.
1: So, kanunay ka na ay VG Max Plus diha. So, gabaligya ka VG Max karon diha.
2: Oh, gabaligya ka, pastor.
1: Tungod kay
2: dagang
1: pangutana. Kay dagang kapangutana, kay nakita mag nila nga naayo imong bana. Salamat kayo.

0: Lian ay Kasurdan.
1: Taga asa?
0: Lurugan, Kasurdan.
1: Ay, taga Lurugan, Lian. Ayos, ay, ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Kasurdan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Kasurdan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasi na kay Kono, Almoranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor, Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro Kasurdan yung ikalibang.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o Gavigy Max Plus?
0: Yes, sa Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 ka buki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, oh, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulon ni mo ni Palihog?
2: Ikuan na ino, Dadaw.
1: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
2: Dadaw Marlon.
1: Dadaw Marlon.
2: Salamat po sa Gavigy Max Doctor kay ubag kaya kong ipon, bag ina ako, nawala din ang ubag.
1: Ano bag imong ipon?
2: Oo.
1: Tapos, nawala ang hubag.
2: Oh, ginawa na, ako.
1: Nawala ang sakit.
2: Nawala pa ng hubag, Pastor.
1: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Pastor Dan. Si yes. Egan Normani sa Mailag.
1: Egan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya yung
0: ubo? Double dosage. Yes. Doha sa buntag, doha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayon ang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayon o admit. Salamat
0: please
1: kayo.
0: Please, Pastor, sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay.
2: Ili paliog.
3: Igan imay ni Pastor.
2: Igan?
3: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
2: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, Baramag? Asa Alanib?
3: Alanib.
2: Okay, siya ito, Igan.
3: Kuan, kanang napoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnupra bitaw, dahil nakalapa.
2: Oo.
3: Dayon, nagpalit ko lang, Igan, kamiki. Akong gi, kanang upawan ako, kay nalukoy man kayo.
2: Ang ulo niya, maoy na, lata yung ulo na, katol? Ang ulo?
3: O, kay baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki. Then maunayin ako.
2: Kung sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamiki?
3: Vigimax.
2: Vigimax, okay.
3: Pawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan kay nalata man.
2: Okay.
3: May akong ipapagkaya uban akong ipainom sa iya rin. Ang subjaron doktor na kuha naman rin ang iyang ulo na balik na po rin ang taas yung buhok.
2: Wala ng katol?
3: Ang oo. Gamay na lang kayang katol-katol yung ulo.
2: Salamat sa Ginoo.
3: Mara na pastor. Salamat
2: okay. Kisa di paliyo gani? Kisa to si?
3: Igan Imay Urungan.
2: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: Ah, yes, akin sa Dipaliog.
1: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan. Yes, unsa ato igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Good, si Manuel ko sa Bigima, Pastor, sa akong pahit akong ikot, pangkating katula. Niya, abla sa akong OBG, Mac. Nagpahit ko siya ang igan bigyan.
0: Oo.
1: Ah, pero nagpahit ko siya, Pastor, wala gilang kapatulong akong likod.
0: Gasakit ang imong likod,
1: ah? Oo, gasakit. Pagkakasakit, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayaw siya sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuha na, Pastor. Dua ka buok.
0: Dua na ka buok?
1: Oo.
0: Okay, so naayaw na. Salamat sa Dios, ah?
1: Naayaw na, Pastor. Salamat.

0: Lian ay kasudan.
1: Taga asa?
0: Lurugan kasudan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, sir.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa na imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasi na kay ko, no? Almoranas, unsa baga, no? Unsa na imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, pastor, dan yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nakasa ka nakapalit o gabi Digimax Plus?
0: Yes, sa kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 ka buki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulunin mo ka.

0: Kinsa di palihog?
1: Si sir, po sa yung address ni Lazan sa Sordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, busy magbito lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalita?
1: Tulo ra kabuok, pastor.
0: Tulo kabuok imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol?
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok?
1: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, pastor, kay nawala na gyud ang sakit akong napalapa, pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So, nakabalik?
1: Pag-inom na ako atong bisima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, pastor, kay wala pa magpada akong late.
0: Okay. So, nag-live ka. So, at least, one month ka nag-antos, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko, pastor, pero
0: grabe ka sakit. So, unsa ka to, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo na ito, pastor, kay wala na pagpunta ito na pagsigap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayo ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ako, kung ikay, salamat sa Ginoo, pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang bisima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo, tungkol si panalangin na ang bisima sa kapsul, may nakahit ako.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay, actually,
1: sa una na to, pastor, sa tanan, Diyos ang ginugid mo yung una na to.
0: Amen.
1: Kaya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan, Paliyog, kinsa ka ni Paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Akin sa Nipaliog?
1: Ate, hindi ako sa Ripani.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Diginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulad ako sa doktor. Dinakabidin ko na magkalit o Digima, tulang kabuktas na dahil din. Na arang na ba ko, wala na ko nakaat ko sa doktor. Salamat kit sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa pa.
0: Kinsa Nipaliog? Kinsa Nipaliog?
1: Hilda Tarifa sa Alamed.
0: Okay.

0: Pastor Dan.
1: Yes.
0: Iga Normani sa Mailag.
1: Iga Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayo nang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max.
1: Yes.
0: Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayo nung admit. Salamat
0: please
1: kayo.
0: Please, Pastor, sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat.
0: Thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, iga.

0: Ng inspirasyon ang gigising sa iyo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Eh, mena, dalay ko ng Diyos o gamayang buntag mga pinanggal at mga tigpaminawan. Welcome sa programang Pinagpalang ng Musika. Adlaong Domingo karon o gapit sa 5 na aning bulan sa Hulyo 2026. Usa ka manindot ng kabuntagon, laing adlaw na pod nga gihatag sa labing gamhan ng Diyos nga ni kanato mga kaibigan. Og labaw kitang mapasalamaton kay adlang Domingo karon og kalagalan kanato moy adlaw usab makita nagatapok sa pagsimba sa Dios sa espiritu kamatuoran apan sa dili pa kita mogawas sa mga puloy-anan igsoon ubanyo na ko aning atong programang pitagpalang musika madungog matag adlaw na. Asbon ko, adlang Domingo karon o gapit sa 5 na, mga kaibigan ko. Kamusta mong tanan? Ako nang inaot nga andam na pod ang ato mga suking tipaminawan sa pag-uban na kanako sulod sa 2 ka oras sa pagpaminaw o mga pipila ka mga mensahe kan sa Dios pinagi sa mga lawiton o siyang balaang pulong, mga kaibigan ko. Kahapon ato nakauban, nakaukap tangadto kang Pastor Richard Dangalio kahapon, mga kaibigan. Og ang uban to anaminaw kang kaibigan na Vinsar. Og tungod kay si kan Vinsar maoy nagdala sa programa adtong milabay nga Friday. Mao nga kang Pastor Richard na nagukaba kahapon mga kaibigan. Although gawas noon tangtanan kung asang live ta maminaw, pwede mo kana ko aminaw karon, pwede po kang Pastor Richard kay galay po siya. Pero usay magtabok-tabok. So di lang ginato matuhog ang pulong sa Dios kung magtabok-tabok talabi na kundi na sa mga minsay. So kung tuwa kang Pastor Richard, eh, natuwa din to. Walay problema kay sama usab nga ginagamit sa Dios, si Pastor Richard usab ginagamit sa Ginoo. Why problema kung asa mo magkapaminaw karon mga kaibigan? Wala sama kahapon na kang iga ang uban to kang igan Vinsar, ang uban to kang Pastor Richard na sa ato mga followers ato mga Facebook Live. Ako mo makita kay makita magud ako mga comment no sa pikas ug pikas. Kay mo tan-a man pud ta igsuon human sa programa. Kay kung di ko magkapaminaw igan Vinsar pa human sa programa, maminaw po ko kay Igan Vinsar sa iyang live kay pwede po na siyang pagkauman na po ko maminaw. Anyway, Ison, kamusta mong tanan sa lalay mga dapit? Posible sa mga dapit ulan-ulan? Apabisag usap panahon sa gapon na kita anda maminaw although na mga station karon nga wak magtingog sa madia sa nagagig mag-all basta magtingog ang Big FM na ay technical problem nila hopefully ugma magka bakit sila tingog or onya andit ugma makaukap na kanato. So gikan kahapon wala ato madugog ang 94.5 pero salamat at least kay pebalo sila ga-notify sila kanato atong the other day pa ang matod pang pasudi ni makaukap ugma posible Sunday na mi or di ba ka Monday so wag nila makaya kahapon so ugma pagini itugot sa Dios madugog kaliya sa Davao Region makiksuunan pinagi sa Big FM. Namagod tayong mga followers yapon sa Facebook. Nga nakadungog karon nga taga Davao Region. Nga nagyapoy mga radio ba nani, radio o cellphone ang ilang paminawan. I mean, sa atong Facebook Live o sa partner station na to, nga madungog diya sila mga dapit. Na kung ikanig soon, nga unta, natay laing station po diya sa Davao Region para in kaso na ay kakulian ng usa, napatay laing mapaminawan. No. Budget lagi atong gihuatan-an ni magsuunan. Kay naanay sasyonan diya sa Panabong nga ga-invite ka nato nga mag-hook up diya kanila. Ang tagiya mismo maoy ato na hinabian eh. Tungod sa kadagat sa mga paminawan diya sa Davao Region, mao nga nangandoy ko nga magdugang taglaing istasyonan. Anyway, igsoon, ni mga oras, madugo kita sa atong mga lalaki mga partner stations. Naguna ganiya, alas 3 sa 14 pa. Tuloy, alas 2 pasado, nagmata na ko. Mga ako nakita dahil ganiya ang pag-signify.
Pero kanya po, alas dos pa, kapasado po na po yung atong listener nga nag-text, anong nag-message sa atong messenger nga nanapod siya. Andam na po, tayo buntag kang sayog to gayo ganiya. Milba Hampon, diya ni sa Kapalong. May buntag ka ni mo igan, diya sa Kapalong. Ato ni nga soaking di paminawan. Diehard kayo, sa ipakayo. Alas 3:05 dahil siya nag-message kanya ka na to. Og usapod sa kanunay mag-una, si Tatay Francisco Yanong. Awa pa alas 3:30 nagpaabot og mensahe ni kanato. Andam na po na minaw sa programang Pinagpalang ang Musika. Eksoon, kalipay na ako pag-nalit sa mga partner stations nga nakaukap na kato karon. Mag-roll call ko kadit mga iga na. Naguna ganiya ang Tribal FM 96.5 San Miguel Surga del Sur. Ang musabang 100.7 GIS FM Bugka San Fernando Bukidnon. Ice FM Lano Lano Wao Lano del Sur. 102.3 Metro FM Rosario Agusan del Sur. 90.7 Yululan FM Pangantukan Bukidnon. Og ang 102.5 Kings Radio Natuan Surga del Sur. 98.1 Barangay Radio Bislig City. 89.3 Heart FM ang radyo ko Kalilangan Bukidnon. 91.7 D1 FM Mariatag Surga del Sur. 93.9 Shine Shine Radio Butuan City. Og di apsig sa 98.6 ang My Radio DXMM FM Kalamba Misamis Occidental. 101.1 FM Barangay Radio Gipo Sambuanga del Sur. Og ang 104.9 Real Betre Joing Og City. 105.1 DXRM Tagbina Surga del Sur. Og 102.7 diya sa Bus Radio Wao Lana del Sur. May punta diya kanimo. Salamat kay DJ Cheng. Sa ato mga listeners diya, o mga kaibigan sa Kilikili, diya usab sa ubang kabarangayan sa Wao. Apila po diya sa Silingang Lungsod ang may manabilang. Dugang pwersa sa program Pinagpala Musika ang Bus FM diya mga kaibigan. Abot na diya sa Kalilangan o bisan pa sa pipila ka mga lugar sa Pangantukan. O diya sa Talakag mga kaibigan ko. Ang Bus FM 102.7. Ang atong bugtong partner sa Iloilo, maing aga sa makaturan na dira mga tipamatita sa GTFM Lambuna o Iloilo. Ang musa mga kaibigan, ang Radyo ng Masa sa Maasim, Sarangani Province. Nga patayin pa nag-recover sa milabay nga linog. Ubanani nga itong mga listener na guba ilang mga puloyanan. May buntag sa mga Velasco family diha sa Masim. O katapod ka na ito ang 90.1 Infinite Radio Tandag City mga kaibigan. O ang 103.1 na Radio Bandera Jensan. 96.7 Radyo Bandera Kidapawan City. 104.3 Tiger FM Radyo Kabigan na Subungkugon Misamis Oriental. O sa kanindot nga lugar atong location diya sa istasyonan. Gani kahapon akong giriposto nga ayer gun ako nga bisita diya. Katong nindot kay nga tourist spot diya sa Subungkugon. Ya mismo nabutang ang atong istasyonan ligzon. Ang Tiger FM Subung Radyo Kaibigan Subungkugon na Misamis Oriental. O katupot ka nato ang naglanog-lanog usab diha sa Misamis Oriental ang Power Radio abot ni Bohol mga kaibigan o ganawina usab ang daga mga dapit diha sa northern part o Bukidnon. 97.9 na Power Radio. 81.1 ang DXGE Clover FM. Atong bugtong partner diha sa Surigao del Norte. Agmosab ang C102.9 diya sa Arsasan Kagwait sa Surga del Sur. Wa pa ang radyo kaibigan na lagindingan. Agmosab ang Metro FM Prosperidad. Og kamusta diya ang Light FM sa Kibawi? Og ang
Light Radio. Di asa kibawi, dua ka mga istasyonan igsuon nga asa kita madungog. So far, wa pa mag-signify nga ni ka na to. I hope nakaukap na ang 93 or 94.3. Di asa southern part of Bukidnon, padulungad to sa North Cotabato o Galana del Sur, among signal sa 94.3. Atong oras karon 14 minutos makalipas ang 4, mga kaibigan.

0: By the way, madungog-usap kita sa 98.5 kung itong pinaka-base mga kaibigan, ang Radyo Kaibigan Valencia City. Matupad ni Igan Junalin sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Ragyod mi always na maminaw pasudan tungod kay maoray gyod ang istasyonan nga makuha diri sa Amoa. O gabisan kinsa ang mag-hook up og nagtingog ang magyoga madungog. O naminaw mi karon sa imok pasudan. Good morning o happy Sunday. Salamat. Igan dyan nalang may punta di akin mo o ba ni Alagad Nards diya sa lirungan talakag. Ang lirungan manggod, maunay pinaka-krapusang lungsod sa talakag, sudool na sa dinis rantapan ng bukid noon. Mga aturang 98.5 ang madungog sa mong dapit. Mag-all gina sila pag adita madungog diya sa 98.5 kung na yung mga technical problem mga kaibigan. Ronnie Munhi, may buntag diya kanimo. Speaking of Munhi, may buntag diya kang kapitan na Pastor Art Munhi. Ang puno barangay diha sa Barangay Kakawun, Talakaga. Jima si Silmonan Onduran Usab. Diya sa Lapok, may buntag, Lapok Talakag. Blessed morning, Pastor Dan. Listening from Market Site, ang mga goy. Uy, sa ipagkaayon na na ito magigsoon mga listeners diya sa Market Site sa mga goy. Please, korba kay mga isda diya. Mugin na akong yung digit pwedeng pagmuan na akong mga goy hindi kumuan na diya sa merkado. May punta niya Rosalie Aguirre Pires, umusap kang Iga na Nini Ripdos Escobedo. Nil-nil kagat-kagat may muntag o kang Crescencia Molyanida Kia. May muntag niya. Mapagin nato ni ma personal ang makita. Pero sa nisa ato mga tipaminoan, igsuunin ni Mami Ami. Oba Jinsan, Mami Ami Romero. Mga Kia family diha sa Sarangani maimaing buntag.
1: May kasiguruhan ang
0: og igsoon usab kini ni Mama Munit o Bakidapawan. Raul Kasiom may buntag diha Santo Tomas. Lorito Agusan del Sor. Anto Gertrudis Bersano Igam o Bakiaraw Kibawe. Lilian Villamor, may buntag. Di 7 minutos na makalipas ang alas 4, mag-ampo sa tama kaibigan.

Good morning, Pasudan, og sa Amotelio family, og Dayupay family. Og happy birthday sa akong anak, AJ Amotelio, o Amotelio, watching from New Zealand. Nindot ka lugar ng New Zealand, Ikson. Joshua Amotelio, may buntag. Og happy birthday sa ibang anak nga si AJ Amotelio. Esidra Aying, may buntag ya kanimo. O, Diding Aying.

Good morning, Pasudan. Salamat sa Ginoo nga nagkamata na pod og sayo karon kabuntagon. What's it from Davao de Oro? Mayaon Solano Igsig di ini. Salamat kayo kaibigan. Diya sa Davao de Oro. Mayaon Solano Igsig.

Eh, mino, salamat sa Diyos, hari ka sa kinabuhi ko. Kausa ka mataw mga awit, mga kaibigan. 30 minutos makalipas alas 4, at ang iyang balaang pulong sa Diyos, kaibigan ko, bye-bye na paabutog minsan ka ni Kanato. Salamat yutan mga igana. Mamirta Castulo. Oh, may bunda niya kanimog. Arnolda Carillo. Robilin Inta, Gracia, Runa, Dahan ay buntag. Igan di Lord, diya sa Ingoog. Thank you for listening. And to Vlogger Neil sa Labs and Robilin Rudandahan. Maria Leonora, gumagausa, may buntag di akani mo, Igan. And to Elimari Talisay Ruflo and George Abunda, Nelsi Pasili, Oga Vlogger Neil's Lab. Kaibigan Mercy Tagnuay o kaibigan natin Lord na ibkas diha sa kanilangan ay buntaga. Lord,

0: naglakaw diha.
1: At ang oras karon, 35 minutos makalipas alas 4, alang sa balang pulong sa Dios. Atong pagabasaw ni Gso, napansadili pa, butan ako ipaabot ang kining importanteng paibalo samtang di pa ko malimot. Adunay usag kaibigang membership orientation kapagabuhaton karong adlawa diha sa barangay Sibantang, Talisayan. Alas 2 unyang hapon, mga kaibigan. Ang venue na diha sa barangay Covered Court sa barangay Sibantang, Talisayan. So, murag unay gayon ni nga magkapaygay orientation diha sa Talisayan. Ano mo diha mga igan unya, Talisayan, Sibantang, Talisayan, alas 2 unyang hapon. Among paybalo, nagikan kang kaibigang Vinsar diha sa kaibigang Hingooga City. Alas 2 unyang hapon, ang tanan nga gusto mo tabang, mao nga gusto siya mo appeal, anara mo unya diha, kaibigan. Good morning to kaibigang Evelyn Monsanto Aruta. O ba Julius Bixiap diha sa Lagbayan sa Valencia. Kanyang tanan diha, nga taga Julius, maay-maing buntag, umaing pagpaminaw. Labi na igan Evelyn Monsanto Aruta. Igsoon, oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Dios nga alakan ako. Importante kayong kabahin sa programang Pinagpalang Musika. Oga, salamat ikay sa Dios tungod kay matagbuntag igsoon, makadungog kita sa pulong sa Dios regardless kung kisay gamiton sa ginoong hanika nato sa atong programang Pinagpalang Musika. O karon dai may buntag igan na Pastor Elpidio og Mrs. Eli Diaz Tawas. Kanang palayog ko check diha sa inyong radio ang 94.3 kung nakaukap ba ka nato karon ang light radio diha sa Kibawi. Kusog nga sasyonan, gimonitor na ni Rare Sitor pagbiyahe pa Davao. Abot pag dito unahan sa Dato sa Lumay ang maong istasyonan. Atong bagong partner station igsoon diya sa Kibawi. Nga voluntaryong mihook up ka na to. Sabon ko voluntaryo nga mihook up ka na to. Salamat di kayo sa maong istasyonan sa management. Hopefully nga nakahook up sila karon. Igsoon ang oy may buntag diya sa Tamugan Alliance Church diya sa Apera Tamugan. Romy Kunihar, lipay kay ko tama ka bisita ko diya banda sa Marilog District diya sa Tamugan, padulungad to sa kanang Tambubong. Onya dili po dayon sa Malapangi sa Laysay. At tumakaila diya mga Alliance Churches. Kamusta mong tanan diya? Apil diya sa Masawang, diya sa Kantimon. O niya padulong pati sa part sa Arakan nga na mga simbahan sa Alliance. Salamat kaibigang Rumi Kunihar. Ang balaang pulong sa Diyos Igsoon itong pagbasaon kini siya. Supposedly kahapon ako kinigandam. Kaya muna akong ishare Igsoon kahapon. Kaso lang tungod sa mga pipilakakulian, huwag akong makabroadcast maong akong ignan ang atong in charge diha sa Valencia sa 98.5 Radio Kaibigan nga hook up si Pastor Richard. O ako pong gi-notify si Pastor Richard nga mag-hook up ta niya. So mao tong wa na ko ni ma I mean wa dili ako may nakaprograma kahapon mga kaibigan. Ang balaang pulong sa Dios atong pagbasaon makita kini mga kaibigan sa libro sa Galacia Kapitulo 5. Usually magudig zoon basta Domingo more on Thanksgiving atong minsay. Pero karon tuguti ko no nga mo ni atong paminawon karon og gibati ako kini share kahapon pa unta ni igsoon us bon ko. Og karon higayon nga ato kining pagatad-on kay mong pulong sa Dios mga kaibigan, mga kaigsoonan. So tungod ini ako mong gidapit sa pag-auban ka na ko. Akong basahon ni Igsoon, Galacia, Kapitulo 5, Versikulo 13. O sa lamang ka versikulo ang atong pag-basahon karon. O kini, nagaingon. Mga Igsoon, gitawag ka mo sa Dios, arumahimong gawas nun. Apan dili kamo magunahuna nga gawasno na kamo karon sa pagtuman sa inyong lawasnong kinaiya. Ang angay ninyong buhaton, magigugmaay kamo og magtilabangay. Mao kini ang balaang pulong sa Dios makigsuonan. Daghang katato igsuon mito o nga kitang tanan naluwas tungod sa grasya sa Dios. Og dili pinasikad sa paingon panatunog katong mga maayong binuhatan o baka pagtuman o mga balaod o kasuguan. Latusulti ang atong kaluwasan mas gipasayon sa Dios kay ang tinuod sa atong kagalingon dili gid na tumaangkon ang kaluwasan. Kay kanunay man gid mapakyas ang tao. Mamaga itong usa ka kanta nga akong gi padungog kaninyo ganiya right before aning atong party sa pagbasa sa pulong sa Dios. Katong nga kanta igsuon gisuwato siya ni Sir Al Husol o ba Jinsan makaibigan. Nindot kay kanta gipakita nga dili tungod sa itong mga binuhatan. Kita maluwas makaibigan magigsuonan. So, usa ka butang atong pasalamatan sa Dios kanang iyang grasya kanatong tanan mga kaibigan. Gani kung imong tanawon kung unsa kita karon

Ang Roma 6:22 atong tanaon makisuunan kining Roma 6:22 kung unsa gisulti ani makisuunan. Kung naamoy bili diya, pwede niyo buksan ang Roma 6:22. Apan karon giluwas na kamo gikan sa sala ug mga ulipo na kamo sa Dios. Ug ang inyong naani mao ang Dios nun nga pagkinabuhi. Ang sangputana nini mao ang kinabuhi nga walay katapusan. O salamat sa Dios igsoon. Verse 22 dinhi sa Roma kapitulo 6. Apan karon giluwas na kamo gikan sa sala ug mga ulipo na kamo sa Dios. Kung kaneto igson ulipon kita sa sala, apan salamat giluwas kita sa Dios gikan sa pagkaulipon sa sala og nahimo na kitang ulipon sa Dios. Di man dindot gikan sa pagkaulipon sa sala nahimong ulipon sa Dios. Og tungod diini ang atong naani o resulta kini og Dios noon nga pagkinabuhi. Nga musangpot o resulta sa kinabuhing walay katapusan o maukining kaluwasan. Usa na kong butang atong angay pasalamatan sa Dios igsoon. Nagikan sa pag-ulipon sa sala, nahimo kitang ulipon sa Dios o miresulta kini o kasiguruhan, tiba niya kasiguruhan, assurance sa kinabuhing walay katapusan. Mauning kaluwasan itong giskutan igsoon sa taas ng panahon. O kini pinagi ni Kristo Jesus katong ginumaluluwas. O pakanindot igsoon. Sa pagluwas sa Diyos ka na ito, nahimo kitang Diyos nun. O nahimong Diyos nun atong kinabuhi. Mauni ato maingon nga kabaguhan sa kinabuhi. Mauni actually ang buti pasabutan ang pulo nga born again. Ang born again, dili na siya reliyon. O pangalan simbahan kung dili. Kasinatian sa kinabuhi sa tao. Ngagikan sa paglalom sa gahom sa sala, nahimong gawas nun. Og na imong Diyos no ng kinabuhi. Og na imong naluwas o giluwas sa Dios. Kanang imong kagasiguruan sa kaluwasa, makaingong kita nga kung ako kuwaon sa Dios. Kung abot ang adlaw ngaya na kung ubawion ang kinabibigalam nga ni kanako, aduna ko'y kaluwasan. That is assurance of salvation. Nga bisang buhi ka pa igsoon, masayod kita nga naman ang pulong sa naingon. Sibisang kins na Kristo siyang kinabuhi na ay kaluwasan. May kinabuhing walay katapusan. Naman na sa unang Juan kapitulo 5, basa bersikulo 11, 12 o 13. Diyan mo makita iso ng mga bersikulo, kanang bersikulo ng makita, the assurance of salvation, kasiguruhan sa kinabuhing walay katapusan. So salamat sa Dios. Ang sangputanan sa atong pagkaluwasgikan sa pagkaulipon sa sala, mao ang kinabuhing walay katapusan. Lasulti, our liberty. No. Kini atong paggawas ng igsoon mo, sangko o kinisya sa kaluwasan, kinabuhing walay katapusan. Pinaagi ni Kristo Jesus sa atong ginumaluluwas. Kay ang silot sa sala, mao ang kamatayon, apan ang kinabuhing walay katapusan, mao ang gasa sa Dios nga anaa kang Kristo Jesus nga atong anak, ang nga atong Ginoo. Wow, salamat sa Dios. Nahimok ang ulipon sala, o niya, ang silot sala mao ang kamatayon, apan ang kinabuhing walay katapusan, mao ang gasa sa Dios. Asa makita, na dinigsoon sa Roma 6:23. Gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan, pinagin ni Kristo Jesus nga atong ginumaluluwas. So, os mong igsoon, kitang tanang gitawag, aron mahimong gawas nun. Ikaduwa, dire to gamiton itong gawas atong kagawasan sa pagsunod sa makasasalang kinaiya. Usbon ko, ang una na itong punto igsoon, gitawag kita, aron mahimong gawas nun. Ikaduwa, ayaw gamita kining atong kagawasan sa pagsunod sa atong makasalang kinaiya. Kung imo tanawon, do not use your liberty as an opportunity for the flesh. Kining unod mo igso, muning nagpasabot kini og makasasalang kinaiya sa tao. Tungod sa sala ni Adan og ni Eva, ang kinaiyang makasala
mo'y atong napanunod. Karon nagawas nung nakita igsoon, buti pasabot nga dili na kita magkinabuhi o di ato gamiton kini atong kagawasan sa pagsunod sa atong daotang kinaiya. Nganuman, kay matod pa, ang grasya dili lisensya sa pagpakasala, mga kaibigan. Naon sa mag-isulted ni sa Roma Kapitulo 6, Versikulo 1. Ato na naon makadiyot. 6:1. Karon unsay ato ikasulti, magpatayon ba kita sa pagpakasala aron madugangan pagayod ang grasya sa Dios kanato? Dili gayod. Versikulo 2. Dili gayod o dili mahimo nga magpadayon kita sa pagkasala kay ang sala wala na'y gahom nga ni kanato. So, moni ang buti pasabot nga ang grasya dili mahimong lisensya nato sa pagpakasala. Mao nga tungod kay grasya na kita, gawas na kita pagpakasala, no, mato pa din eh. Magpadayon ba kita sa pagkasala aron madugangan pagayod ang grasya sa Dios kanato? Dili gayod. Dili mahimo nga magpadayon pa kita sa pagpakasala kay ang sala wala na'y gahom kanato. Nasayod ka mo nga sa pagbautismo kanato sa pag-iusa kang Kristo, nagkalugan kini nga kauban usap kita sa iyang kamatayon. Mamani implication sa water baptism igsoon kanang nagsibulo nga nahimo kitang gawas nun. Anuman nagkalugan kini nga kauban kita sa kamatayon ni Jesus. Lagtusulti na matay kita sa atong sala. Makibig magigsoonan. Muna usa ka manungdanon ang pagbautismo. Kay sibulo ka na siya nga siya ikaw gi-baptize nga to sa tubig. No. Murkos sama gilubong ang imong daotang pagkatao. Mihawas ka bagong pagkatao ang nakani mo. Mga rason igsoon, karong adlaw na ay water baptism diha pagkabuhaton sa simbahan sa MCC. Para sa mga membro simbahan. Usaka baptism pagkabuhaton right after worship service mga kaibigan sa AMCC Valencia. Naiksumati kong oras ang ako lang yung mga pag-ampo o mga pangandoy sa kasing-kasing. Napamanil sumpay iksumati kong oras aron ipadayon kini siya. Kaya importante iksuon ko atong balikan na atong pinaka-team verse dito sa libro sa Galacia Kapitulo 5 nga atong gibasa ganiya iksuon. No. Versikulo 13 kung imong tanaon ang last phrase adto. Apan dili kamo magnahuna nga gawas nung nakamo aron sa pagtuman sa inyong lawas nung kinaiya, ang angay ninyong buhaton magigugmaay kamo og magtilabangay. Iksuwati kong oras apan ato kinipadayon sudod atong paglingkod kinimaong usa ka praise kang nagingon, ang angay ninyong buhaton magigugmaay kamo og magtilabangay. Dalay ko ng Diyos yung balaang pulong atong dungog karon, ang ako lamang yung ibilin kaninyo igsoon. Pasalamatin ang Diyos sa kagawasan yung naangkon, kagawasan gikan sa gawang sasala, kagawasan gikan sa kinaiya makasasala, o karon gawas nung kita sa pag-alagad sa Diyos, magkaibig mag-igsoonan, tungo siyang grasya, o kalaoy ka atong tanan. So, salamat na gawas nun na kita. Gawas nun sa pagbuhat og maayo. Gawas nun sa pag-alagad sa Dios. Og samtang napakita kinabuhi igsoon, alagaran to ang Dios. Isalikway at ang buhat sa pagpakasala. Og salamat sa Dios. Sa itong kagaling kung makaya, apan ang Ginoo may magatabang ka na to. Aro ikaw ako, mahimong manginabuhing gawas nun gikan sa gawang sala makibig magigsoonan at ang ito pag-ampo kaibigan ko

Atong oras igsoon karon 5 minutos makalipas alas 5 at ang atong pag-ampo o ang ato sa pagpanawagan para sa pagtabang sa ato mga kaibigan ni Panaw, panawagan sa pagtabang para sa ilang pamilya. Although ba na igsoon ato ng gitabangan pero para padayon pagitang makatabang, mao nga ato lang po ning ipanawagan gihapon. Para at least pag naay mo Panaw, insigida makatabang dahil ta magaigan karong nga si Manaha. Atong oras karon igsoon. Paspasimundaga no, 6 minutos sa makalipas alas 5 kaibigan ko.

Sa ato mga kaibigan nga nisakop sa grupo diha sa Bukidnon, o kapayong tag na nisakop sa grupo sa Bukidnon, apil na ani ang mga tagawa o Lana del Sur, ang atong Tibok Federation diha, nga nilagkuban usab sa Banisila, North Cotabato, Amay Manabilang, o napoy taga Alameda, North Cotabato. O kanyong tanan, matag Domingo, atong mga nabatasan mo, atong pag-abot o panawagan sa pagtabang. O sa bulan sa karong unang Domingo magkaroon igsoon sa bulan sa Hulyo. So atong balikan no ba ani igsoon ang panawagan karon gikan pa ni sa Hunyo nga ni Panaw. O ani Panaw sa tibuok bulan sa Hunyo niabot og 72. Salamat at iswa mabot og 80 kasagaran magud 80. Pero amo ni atong average 80 karon 72 igsoon ang ni Panaw. Og halos atong tabangan na kini no ang mga nipanaw sa bulan Sunyo, pero magkuha kog pangalan gikan sa Sunyo para ato idugang karon nga atong ipanawagan aning unang Domingo sa bulan Sulyo, makaibigan, makaigsoonan ko. O kining atong napanawagan tulo matag Domingo sa bulan sa Sunyo, ang atong ipanawagan 12. Resulte kay kada panawagan, kada patay nga atong ipanawagan, 5 matong ihatag. So kada Domingo tulo ka pangalan, so tulo ka 5 lang sulti 15. Tibok bulan sa Hunyo ang atong gipangayo 12 ka 5, so 60 pesos ra makaibigan may atong gipangayo. Usbon ko 60 pesos ra sa bulan sa Hunyo, o karon sa bulan sa Hulyo unang tulo nga atong ipanawagan karon nga atong tabangan. Naimo kining membro sa kaibigan sulod sa 11 katuig. Nagidad siya o gasitin tayo noybe sa diyang may appeal siya sa grupo sa kaibigan. O taliwala sa kataas siyang edad sa iyang pag-appeal, nakaimo pa siya sa pagtabang sulod sa 11 katuig. Ipanaw kini siya, gumikan siya katigulangon. O kita ka doon, Carlos. Norte, Don Carlos Bukidnon. Ang pangalan niya mao kaibigang Socorro Favria. Socorro Favria, kasubukin na ako nga wain taong ko makaduaw sa iyang last vigil. Kay mao gito'y pag pangandam na ako sa akong biyahe igsoon. Padulong Manila. Socorro Favria. Norte, Don Carlos. Ikaduwa ang atong tabangan, makaibigan. Ni paano kini gumikan sa problema sa kidney? Sa edad ng 57, makaibig magigsunan. Okay, taga Mambo Aya, Cagayan de Oro City, ang pangalan Ricky Halaran. Ricky Halaran, taga Mambo Aya, Cagayan de Oro City. Kasabon ko Ricky Halaran, Mambo Aya, Cagayan de Oro City. O katapusan, ng ating pinawang tabangan. Taga Lurugan, Valencia, magkaibigan, Lurugan, Valencia City. O kinima o si kaibigang kitad pikini og 61 cardiac arrest ang nundan siyang kamatayon. Ang pangalan maus kabigan Audencio Agraan Jr. Audencio Agraan Jr. of Lurugan, Valencia City, makaibigan, makaigsoonan. So tulo ka 5 ipangayo, ang tulo ka 5 dako ni kaayong mahimo para sa pagtabang sa pamilya sa kaibigan ni Panaw, mga kaibigan ko og gangyo ko ninyo mga igan, ikalipay pagtabang. Tulo ka 5 kan tulo ka 5 igsoon. Palitin mo nag soft drinks imong imnon, kadaot pastong lawas. O ikapin mo igsoon, sakripisyo ang uban sa pagpangapi o sa kadali ka coffee. O di ba ka kung duha ka tasa imong imnon, usa na lang, kaya ang usang budget imo na lang itabang ni.
mga kaibigan, makigsuunan. So, tulog kasing ko ito ipangayo karon, tulog kasing ko ito kagimuan, mga ngayon ko ninyo, sa di na maglangan. Ayaw ting ba ang paghatag kay kung imong tingbo nigsuon binulan medyo bugat na para nimo. Ihatag ato sa imong kolektor or koordinator kung insa may authorized kamudawat sa imong hinabang. Ihatag naman igan nga malipayon, no. Subo man nga ni panaw, pero at least malipay ka nga dili diha sa imong pamilya ang atong ipanawagan karon. Malipay ka. Mga kaibigan, nga ang imong tabangan, ang imong papel mao lang gid ang pagtabang og dili ang kamo mo itabangan. Kay dunay igsuon bisag tuod nga medyo makaingunta nga kanang kitay hatdan o ginabang, pero ang tinuod kong kanang akong gipanghatdan, kanang atong ato po official o pagkuha ginabang igsuon kung imong naon-naon. Kung sila pabuton, mas piliyon nilang kaysa sila'y mutabang kaysa sila maoy tabangan. Pero sa oman, ibutang adlaw nga sila mayatong tabangan igsuon. So ang imong papel, karoon maulang ipagtabang. So igsuon, hangyo ko nimo ikalibay pagtabang. Andi mga collectors, coordinators, para sa bulan sa unyo paningkamutan nga ito mahatag before muabot ang pitsa 15 sa Hulyo, para sa bulan sa unyo. At ang ito pag-ampo, kaibigan.

Mga kaibigan, mag-ampo ta karon, uban sa pag-ampo. Langit tong amahan nga salamat o Dios o nasa tanan sa balaang pulong imong gipabot kani kanamo. Salamat kanimo kaming gawas noon. Gikan sa gawang sa sala. O gawas noon kami nga mga lagad kanimo. Mga lagad kanimo nga naigugma. Salamat o Dios o dalaygon ka sa kagdapusan. O karo ko gitugyan kanimo ang tanan labi na ang mga pamilya sa mong kaibigang ni Panaw. Mga pamilya nga nagsubo, nagbako, gumikan sa pagbiya sa usa ka minal sa kinabuhi. Lord, padayon ka maghupay sa tamagulaan ng kasing-kasing. Ubanani, kalit ka kamatayon. Ubanani, lisod kay dawaton sa pamilya ang iyang pagbiya sa minal sa kinabuhi. Nakailangan kanilang tanan, di lamang sa grupo, sa kaibigan, apan sa tanan. Sa tanan. Nga nagbako, naghilak, gumikan sa pagpanaw, sa minal sa kinabuhi ako pag-ampo, Lord. Mangko nila ang imo paghupay. Paghupay silang magulano kasing-kasing karon. Salamat, Ginoo. Padayon ka magatagbo sa nangikinanglan. Salamat nga at least sa grupo sa kaibigan at aga agigayon nga makatabang samtang buhi pa. O salamat tungod kay tungod siyang pagtabang usab din makalao mo usab nga nausay makatabang di magi enough ang matabang ako pag-ampo Lord patayin ka makatagbo sa tangikinanglan labi karong panahon halos mahal ang tanan. Daga naghilak, daga nagbako, daga pwede kang problema gumikan kung saan papahilo na. Busa ko pag-ampo, Lord, pala yung kamagatagbos ng gikinanglan sa mga kaigsuunan na kansang minal sa kinabuhin ni Panaw. Labi ka itong uban na kapangutang, palagid mahilo na ang patayang lawas. Tabangi silang tanan, Ginoo. Og sa mga membro sa kaibigan, Lord, ako pag-ampo. Padayon kang maghatag ka na mo og kasing-kasing nga matalabangon. Ikalipay na mo ang pagtabang sa uban kaysa kami mao'y tabangan. Ikalipay na mo ang buhi pa kami ay og mas maayo kami mo tabang. Ang ko pag-ampo ng Jesus Kristo, Lord God. Panalangin niya ang mga tinubda sa mong income. Ihatag ka na mo kanunay ang mga panglawas. Araw pa tayong pagkaming magkatabang ato sa uban. O salamat sa kinabuhi sa mga collectors, mga coordinators, ng functionaries. Nga bisag piso ay among sweldo ani. Ako pag-ampo lamang Ginoo. Managyapo ka na mo ang gugma. O ako pag-ampo nga ikaw sa patay magkapanalangin. Kanamong tanan, ihatag ka na mo ang panglawas. Labin sa mga collectors o coordinators. May panglawas Ginoo og proteksyon. Labi na sa panahon nga sila matug opisina aron ihatod ang mga hinabang. Luguay ang among kinabuhi aron padayon pa kami nimo magamit Ginoo. Og samtang kami na kinabuhi Lord gamita kaming tanan alang sa imong kamayaan o Dios. Salamat Ginoo. Glory to God. Salamat to Dios. O nga ako pag-ampo ng Jesus Kristo nga. Salamat sa tanan nga naminaw ng programa. Ikaw sab na side kung unsa ilang mga pre-request karon. Unsa ilang mga pangandoy sa kasing-kasing, unsa butang ilang panginanglan. Lord ako nagtuo nga ikaw ang Dios na sayod sa tanan. O kana mga financial nga panginanglan kung nag-ampo Lord itagbo ang tanang gikinanglan. Ikaw may tinubdan sa Ginoo. You are our Jehovah Jireh, the provider. Itagbo at anamong ikinalan sa mong kebulo ang pamaagi Ginoo. Uban ka naman nagipangbati sa lawas. Lord, ikaw ang doktor sa mga doktor, di akan imawa imposible. Kung unsa may mga latian nga naas sa tanang tigpaminawan o sa mga loved ones. God, ako pag-ampo, Lord. Ika pa ang maong parte sa lawas na ibalatian. Kaya ko gibadlong espeto sa cancer. Problema sa kidney, problema sa kasing-kasing, problema sa
kolon, taas og uric acid, taas ko na yung BP, uban gina-dialysis, Lord ako pag-ampo. Itugot kinumaan ko ng mga milagro. Busak ani mo kong itugya at nagipangbati sa lawas, Lord. I pray for healing. I pray for miracle, Ginoo. Ugat salamat adlang Domingo karon. Salamat sa kinabuhi sa mga alagad. Mga alagad kaabag sa laing kapilya, mga kaparian, mga pastors. Lord, ang kupagampo. Dugang kusog, manakan among tanan. Og labas na langit nung kaalam, mga pagdiyog, manaas na niimong pagamiton karong adlawa. Ako pagampo, Lord, ang minsay nagikan kanimo. Magay mamantala, igsoon. Sa tanan, ang mga alagad nimong gamiton nimo karon. O bani, amataga, membro nga madog simbahan, makatawan ni mo Diyos. Panalipdi ang matag-usa kanila. O gitagbo at nilang ikinalan o Diyos. O ba nagipangbati sa lawas, ako pag-ampo, Lord. Liguna silang tanan. O magatog simbahan sa pagsimba kanimo sa Espiritu Kamatuoran. Salamat o Diyos. Dalaykon ka. Akong ginabalik kanimo ginutang dungog tanang himaya. Sa pangalan ni Kristo Jesus, nga among ginamaluluwas giampo kining tanan. Amen. O amen.

0: po informe diyon na limot ko ah.
1: Kaibigan na pasanin mo. Minsan sa buhay.
0: Good morning pasudan, ani na sad ko naminaw sa imong wali. From Dahilayan, Segundino, Lugmay. Salamat, Igan. Igan, Segundino.

Good morning, Pastor Dan. Hinaot nga ning kabuntagon na muabot. Nakanamo ang imo mga pag-ampo. Bisan sa kita among gibati sa naitabo sa among igsoon o gamayo sa ang among mamaayo sa among balatian pinagi sa imong mga pag-ampo. Salamat nita si Nairon sa Libuna amping paso. Salamat iga nita. Salamat udalay ko ng Diyos. Idalangin mo lang sa may kapal. Bisag unsa kabug-at ang mga soliran. Kabigang Danilo, lampinig mag-usara. May buntag di mo iga Danilo. Diya sa Bislig City. Salamat ko sa love gift mong gihatag si diyang nagkita diya sa mga goy. Ang inyong Diyos pa rin magkapanalain ka rin mo, Igan Danilo Lapinig Magusara. Idalangin sa may kapal o sa kamataw mga awit, mga kaigsuon na magkaibigan. Nga atong nabati karon o gadalay ko ng Diyos. Atong oras karon 30 minutos makalipas alas 4, mga kaibigan magigsuonan. Ako nang naotig soon nga sa gihapon na po diha, nagpadayon sa pagpaminaw sa programang Pinagpalang Musika, kaibigan ko.

Amen, atinood ang gugma mo sa kamataong nga awit igsoon. Og tinood kayo gugma nga way paglubad. Gugma nga mulungtad hangtod sa kantura ng gugma sa Diyos, kaibigan. Teresa Romo, maayong pagpaminaw diya kanimo. Salamat ikayo. Igan sa pagpaminaw sa atong programa. Ann Rosalina Mariano Pante usab, maayong buntag di akademo kay Bimato pa. Dalay gon ang Dios sa among kinaboy. Salamat Pastor Dan sa imong nga mensahe karon. To God be the glory. Marilyn Orasyon, diya sa Laak Davao de Oro. No, andap Laak, maayong buntag. Abosab kang tubag na Gina Viviana Dupino usab, watching live from Kalilangan. Marites Edrina Lumapak kagawad, may buntag kanimo, former kagawad. Eldria Elgirin Anlao Ranay Usaba. Thank you for listening. Kaibigang Jin Salas, God moves in a mysterious way. Amen gyud igan Jin Salas oba. Malang North Cotabato. Perlita Lourdes Ogchige Lorenzo. Good morning, Pasudan. Iampo ako mga anak nga mga lagad na sila. Yesigan. Good morning, Pasudan. Og sa tanang naminaw, I'm watching Rosinda Pangilan o ba Mal... o ba Malungon Sarangani Province. Esther Lita Agawin Usaba. An Vilma Ratunila Binodlaya.

Good morning, Pastor Dan. Pastor, nagpaampo ko sa akong bana si Marcial Lucina na amikaroon sa ospital ng Kalilangan. Yes, igan, diya sa taga barangay Mansilano, Amay Manabilang, Lanao del Sur. Ang ginong Diyos, may mag-auban kayo diya sa ospital. Igan, Jima. Igan, Marcial. Sa pagantos mo sa krus sa... Kaibang Roslyn Corvera, may bunga, may buntag igan. Bye-bye, Pastor Dan, going ko church. Yes, igan, Roslyn. Norma Gausano sa may buntag ka ni may igan ng Lily Cagas. Oga Mars Vlog Sigumpan. Dia sa Surigao del Sur. Aninil kagat-kagat o malay-balay. Pakanindot sa minsay sa kanta, thank you Lord sa imong gugma. Ako mukupot abisan, ako mahuyang, pero ikaw, ana, thank you. Lord God from Jin Salas. Pastor Unsay, title lang nga kanta. Asa ni, pagdako sa gugma mo. Katusagan niya kay... Tinuod ang gugma.

Husband ko, adang orientation o niyang alas 2 sa hapon, pagkabaton diya sa Talisaya Nigsoon with Igan Vinzar. Tanan na gusto mo tambong, kay gusto mo tabang nga taga Talisayan. Anak mo sa barangay covered court sa Sibantang Talisayan. Amis sa Amis Oriental, na ipagkabaton diya ang orientation o niyang alas 2 sa hapon. Marilo Umpar, Dayagano sa May Buntag o Marisa Sintilia Storigosa. Leonardo Asdilio Bantoto Banigan Victoria sa Hingo og May Buntag o Rosalina Mariano Pante o Igan Susan Sintaon. Happy Sunday sa tanan, papriko sa akong anak makauli na nga tua sa Dubai. Yes, Igan Susan. Yos Adela Rosella Lintausa, maayong pagpaminaw. Good morning Pastor Dan, mapasalamaton ako sa Ginoo nga iyakong gipukaw aron makadungog sa mga balaang mga pulong Pastor Dan, bisan sa kadaghan ng mga pagsulay sa akong kinaboy, wala ko mohunong sa pag-alagad sa Ginoo. Kanoy akong nagapadayon Pastor, og shout out ko sa akong buotang Papa Diosdado Rosel. Nakalunay na minaw sa pinagpala musika Pastor from Yos Adela Rosel, Purukdos Muralyo.

Amok sabdi sa mga Longino family at Tirot o gagawad Longino may buntag na naibibi mo pas. Amok sabdi kang kabigan Danilo Magusara. Salamat giyod sa inyong suporta. O gamaw sabdi ha igsoon sa kang Igan Miriam and Jared Lumilang. Salamat kay Igan Miriam, Igan Jared o Igan Ati Livi Caceres o ni Igan Mike. Salamat kayo kanyo no, sa iyong suporta. O gadi hapon igsoon, di pa kita madungog karun di asa kwan ba? Kay atumantog i-communicate sila kay murag upat o lima nakadlaw at lamagtingog ang Metro FM Bayugan. Nag-transfer dahi sila o galaing location. No? So kamulo pa sila. Hopefully, ang matiwas na. O makahok artapot ka na to. Walang kita lang ma-inform mo ito nga ito silang i-communicate. Ang ilita ni Ponte may buntag. O diha kang Nelson o Bibing. No, salamat ikan Nelson, ikan Bibing. Dulo diha sa Filibayugan City. Good morning to kaibigang Ruben Carmelotes. Ang tanang kaibigang chapter presidents and coordinators na amoy meeting karong Friday uban sa mga federation officers pagbuhato no karong Friday alas 8 sa buntag ngadto alas 11 diha sa Don Carlos sa People's Hall. So tambong muna sa munisipyo igsoon giawag ang tanang sa pagtambong nga mga kaibigang presidents and chapter coordinators uban sa itong mga federation officers. Inyo ning meeting ha, karong pizza jis. Tambong inyo igan.

0: Pasod ang mga tanan lang ko, pwede pa mi dua mubalik o magpamimber pastor na mi ay di katong daan lagi na tagak man mi atong ni aging tuig. Ah, pwede na mo padayon, tagaan yung bitay. Pwede po mag-reapply, sayang lang ang iyong nasugdan kung mag-reapply mo. So, tagaan lang bitay, hindi na magkapadayon dayon, iga na miming. O ba maramag? Pwede mo ato sa iyong kolektor, di ba ka, diretso dito sa atong opisina sa kaibigan. Pag mag-reapply, wa mo ilang bayro nun, gawas lang sa membership. Pero kung kaya ninyo nga tagaan huli pa ng usa ka tuig, aaw inyong bitay nga muraga. Wapang siguro mo sa ka tuig, pero naging tuig daw sila ni Undang. So, bisita lang sa itong kaibigan. Pwede na kayo welcome ang tanang kaundang nga mabalik. Welcome, ganyan mong tanana, mga igan. Taguloan at tangi ang orientation diha sunod Sabado. Naiortisyon sa kaibigan sa taguloan karusod Sabado.
1: Tungod sa akong kasalanan.
0: Dili unta ako ang ngayon tungod sa kasalanan, pero salamat sa Dios sa iyan akong buhat. Gugma ka itong tanang kaibigan, mga iksoon ko.

Bagari sa Villar, watching from Bagong Silang Maramaga. Diyaw sab sa Bunawa, Nagusan del Sur, Lorena Bernadis, thank you for listening. Anto Margarita Dorado, an Igan Boni, sa lawagan may butay Igan Boni, Boni Leson. Anto Nonoy Burha, Noy, belated happy birthday, Noy. Nonoy Burha. Gideon, may buntag igana, Gideon, Aurot Alabansa. Good morning, Pasudan. Magkapalig-on gyud ang pulong sa Ginoo og magkapatando gayod sa among kasing-kasing og muraga. Mawala gyud ang atong problema, Pastor. Glory to God, Igan Gideon. Salamat kayo. Korason ba dong usap maayong paminaw diha sa haniwaym lang? Maayong aga sa iyong taga-haniwaym lang? Nga gapamati sa atong programa dira, no? Maayong aga sa iyong tanan dira taga-haniwaym lang.

Husband ko ah, Tagaloan at Angi, sunod Domingo. Naggroup po sa kaibigan ng mga niya, gikan sa Valencia para, amin gikan sa Bukinon para magpaygay orientation diha. Domingo sa hapon ang schedule diha at ang ilang ang atong venue ah, Murag Baptist Church. At ang ninyo mga kaibigan. Salamat sa mensahe sa pulong sa Diyos. Wala kita luwas aron lang sa pag-buhay nga maoy hinungdan sa atong kalaglagan. Maing aga, may buntag Tatay Francisco Yanong Neil Storigo sa usab. May buntag diya kanimo. Thank you for listening. O bay-bay pagsuon kining mga mensahe na nakanato karon din eh. Di ginato ni mabasahan tanan no. Tumikat sa kadaghan.

Salamat kay Igantina Bautista o ba Davao City Igantina. Patayin ko nag-ampo para nimo o gabisan pa kang doon o kanyang tanan diha. Salamat kay Igantina, no? Dalay ko ng Diyos. Sa matag pagsulay niyang gitugot nga atong masinatian. Ya usab na itong masinati ang grasya, gugma o kaibulong ang buhat sa Diyos. Salamat usab ang kaibigan Didi nga sibog ang tagiya sa lami ang litso manok ni Asawao. Joseph, dako pa. Frisco pa kay ilang mga manok niya. Salamat igan diding sibog. Tulo kalitsunan sa Wao, napagyod niya ilang brand sa Bansila North Cotabato o bisan pa sa Lawagan Quezon o ang duwa nila kalitsunan niya sa Kalilangan. Ang lami ang litso manok Quezon, sibog litson manok. Gipatagyan ni kaibigan diding sibog. Napo sila yung mga laing baligya niya sama sa Adrish Chicken o guban pa sa sibog litso manok, mga kaibigan, magigsunan ko.

0: MCC Bukid Non, ay pakyasan ninyo pagkatong simbahan unya, and then ay water baptism right after worship service unya. Balon mo kay basig malangan ang pagatod o ang inyong pagpauli kanay water baptism. Balon mo paniud to husband ko, balon mo kay basig unya malangan pagauli tungod sa water baptism. Labi na ka tumidyo layo o gapuloy anana.
1: Si Jesus ang akong dalangpanan.
0: Si Jesus ang atong dalangpanan, igsoon bisag unsa kabug at ang atong mga soliran. Dalay kun ang Dios nagitay kadangpan. May buntag gingging Asur Asobi. Ob mako libay-libay. Kay siya Dafao de Oro, may buntag igan gingging.

54 minutos palipas sa 5. By the way, salamat din kayo sa itong mga kaibigan diyan sa Kurasihan. Pinungulan ni Igan Maning Pardo, hinabagan ni Igan Alma, may buntak yung tanan diha, Igan George, Igan Jerry, Igan Lorna. Mga familiar family o gabura family, salamat din kayo. Uban pa itong mga functionaries, salamat din kayo. Kang Pastor usab diha sa Kurasihan, may buntag Pastor. Good morning, Pastor Dan. Salamat. Win gani mo mo anis taguluan. Sunod Domingo. Pero, di kay ko sure kung makauban ko. Sunod Domingo. Sa hapon. Kung Sabado ang orientation, mag-ana ko kaso lang hangyo nila Domingo gyud. So, murag di ko makauban. Pero natay grupo mo ana para mag-orient diha. Mga saad mo. Salamat mga kaibigan sa sungko, pinangulan ni Igan Bibi Apat. Salamat igayo. Igan Alma Lutrago. Kagawad Mayang De Villieres, kagawad Ina Dangalio. Bitol and Black Lumiston, salamat igayo. Okay, Igan Ruby Sento, salamat Igan Ruby. Og sa atong Aromarbal Oil, ang atong pinagpalang haplas og mausap na itong Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula mga kaibigan. Anam mo sa atong mga kaibig, pipila ka mga kaibigan coordinators kay uban sa kanila gabaligya sa atong produkto, isip tabang sa atong ministry. So anak lang mo sa mga kaibigan collectors o coordinators ng gabaligya, diya mapalit og sa mga estasyon na nigsoon. Sa Valencia, update taon niya mga alas 12 pa kaya adlang Domingo karon susurado ta. Pero pagkaod to, alas 12, update na taon niya sa Valencia, pwede mamalit niya mga iga na. Og ang atong kadingilan usab, update niya mga alas 10 sa buntag ang atong kadingilan ng tindahan. Og atong opisina sa kaibigan.

Ang atong aroma baluwil igsoon ay gabalig ang atagalantapan. Nadia sa Barangay Basak, Purok 5. Purula Duque. Gabalig ni siya aroma Vigimax. Napotindahan ni Igan Ilyon diha. Dinaapod igsoon kang Igan Imelda Gawahan diya sa Basak gihapon, na maligya gihapon ni sa atong aroma. Andin Rosaline Libertad diya gihapon sa Basak, na maligya gihapon ni. So tulon ni sila bagong na maligya igsoon sa atong haplas diya. Rosaline Libertad o Imelda Gawahan din Duque Purula. Purula. Puros nagabasak na igsoon. Napos sindahan ni Iganel John. Og diya sa tangkulan rirungan Ricky Angel or Angel Ricky Store. Diya sa Kalamban at bagong dealer diya maigan na. Asbong ko sa Kalamban natay bagong dealer diya. Ato na itong ipadan, hopefully niabot na. Opisina sa insurance diya kay nadungog manggo niyang nagsibya taigsoon nga basiga makahunong ta diya sa atong partner station sa Kalamba. So niya pasudan. Ako nalay baligya din eh para di lagi mo makaundang. Kay dagami naminaw diri sa Kalamba. Kakas out manguta da igso matag bulan isip bayad, so out ang pangandoy unta adi magkas out kanang enough nang atong sales dia para bayad sa istasyonan. Pero so far manggo da kas out kita dia mo tong nauna ming amo sang ihunong. Pero na ay ni tabang to baligya dia karon og atay niyo kay ato lang nang i-announce. Pag na kumakuha ang kompletong pangalan pero napadad-an na ato minabayng adlaw. Og dia na mismo sentro sa Kalamba. Atang ila mga igana. Og salamat din kayo. Sa istasyonan sa Lagindingan, nabutay produkto ng Vigimax Aroma. Analam mo sa istasyonan mga igan. Apit ako man na milit mga kaibigan. Clarita muna sa Rabanis, may buntag ka ni mo igan. O magdalin na raffle sa Flores diya sa Tagom, Pasudan. Morning kanus aka ni Tagom, palit mi o garuma o gavigimax. Wapag ko schedule. Pero pwede ito ipa-GRS. Nadawatan na po itong taga-Tagom nga ni order na ito. Ipatadaan lang ito siya. Morgan dawata na po niya. So igan magdalin na raffle sa Flores. Pwede na ba ito ipa-Giante or GRS? Lenlen Montesa, may buntag di kanimo oga. Yes, good morning nimo Sistina. Salamat di kay Sistina. MJ Gurang, Akael Divine Iligan, gikan sa iyang papa. Okay? Good morning Pasudan, happy Sunday. Please greet my anak her birthday today. Kyle Divine Iligan, gikan sa iyang papa. Kaibigang Tiger FM o kaibigang Tiger Jim Iligan sa Radyo Kaibigan 104.3 Tiger FM. Salamat din kayo. Happy birthday sa mga anak. Kaibigang Jim. Ikaw good morning, Pasuran. Watching live from Poblacion, Sumilaw. Basin manawag ko unya. Yes, Igan Binji Laudiris, may bunda diya kanimo. Salamat sa pagtima sa grupo sa kaibigan diya sa Sumilaw. Mga Igan, wala kong oras manamilit ako. Laira Habre Bagares Villar, may bunda ko. Thank you for listening. Rebel Estrada Balbiran, may buntag igan. An Analuna Ukat, may buntag. Og kang Mavil Bantilan. Boy no, sa kanalbukang persa sa grupo sa mga kaibigan og ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan, ako kini si Pastor Dandang Galio. Temporaryong manamilit o magaingon.
ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. Maing buntag kanyong tanan, tugada, bida glory. Dalaygon ang Dios.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Panalangin ng pasasalamat. Panginoon, sa mga sandaling ito, nais kong magpasalamat sa iyo. Maraming salamat sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa akin. Binigyan mo ako ng higit-higit pa sa mga kinakailangan ko. Binigyan mo ako ng pamilya at mga kaibigan na kumakalinga at nagmamahal sa akin. Sila ang tanda ng iyong dakilang pag-ibig sa akin. Panginoon, maraming salamat sa pag-iingat mo sa akin at lalo na sa patuloy mong pagpapatawad sa akin sa kabila ng paulit-ulit kong pagkakasala. Pinangangalagaan mo ako laban sa mga panganib. Tinutulungan mo akong gawin ang tama at nagpapadala ka ng mga taong kaagapay at karamay ko sa buhay. Sa iba't ibang paraan, ipinadadamo mo sa akin ang iyong presensya. Panginoon, maraming salamat at pinapanatili mong ligtas ang mga mahal ko sa buhay. Bigyan mo ako ng lakas na maiparamdam sa kanila kung gaano sila kahalaga sa akin. Nawa sa pamamagitan ng aking mga simpleng paggawa na ipapadama ko ang pag-ibig mo para sa kanila. Panginoon, nag-uumapaw ang aking puso sa pasasalamat para sa lahat ng iyong mga pagpapala sa akin, pati na rin sa aking pamilya at mga mahal sa buhay. Sa kabila man ng paghihirap at pagsubok na kinakaharap namin, tunay na mapalad kami dahil walang sawa at pagmamaliw ang iyong pag-ibig para sa amin. Panginoon, hindi nawa ako magsawang tumanaw ng utang na loob sa iyong kabutihan sa akin. Huwag mong hayaang malimutan kong ipakita ng aking pasasalamat sa panalangin at paggawa ng kabutihan sa aking kapwa. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mo akong samahan, gabayan, mahalin at pagpalain. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat, o aking Panginoon. Amen.
0: Radyo Kaibigan.
2: The best songs on the radio.